0: Aha, kayimba katutusiza kudachika musambwe zake ta kusawa ebigezo kumacha kuna kolwalero. Omuyimbi ye wini wa mami akayimba my money.
1: Nyali ata wini wa mami.
0: Zimu manyinyo.
1: Tomu manyinyo.
0: Mulyapa na
1: Mama jabu za Geoffrey.
0: Geoffrey ya singo kumutegera.
1: Yakomoboza.
0: Kozi mkwano gwani?
1: Mkwano gwa Geoffrey.
0: Ngambo mwalo no mkwano gwani?
1: Mkwano gwa Geoffrey.
0: Ba mkwano nyo. Are you sure?
1: Andi na ye kati promoter.
0: Hey, I know.
1: Manyo ba promoter mbufunye mu sente.
0: Ah, tebuchi alimu sente ngevida.
1: Le, gundi ya zimbalamu balamu. Obabitex.
0: Nse chuse. Bintu ebimu kati bichuse nyo abantu. Abantu ba, sija ganti balabu. Na ye, abantu babu ka.
1: Ba, kati hati almost choyo get.
0: Omanyi ba promoter veda. Ba ino buntu mbubako langa abantu nebacha mukirida. Anti luliku hati omuimbi omusanga buli wosanzi.
1: Sawa yona.
0: Luimba kwa sobrodufu na mumbela zona.
1: Zona.
0: Otaluli na
1: kumeteo. Tebaba kumitimba gano. Mitimba gano kwezi. Baba chiaza ku YouTube wezi guwani denesta guwani
0: de. Enyeba tuzifuna. Abantu bazifuna kubwerere.
1: Kwa kano mena wongo mtomu misi inga kumula ba.
0: Aa.
1: Na.
0: Ba imba kumikoli unembaga. Mse
1: chuse nyo wabula.
0: Omuntu wabeda wo, kati waliote geseke chivu. Kucharo kwe mchite gese nga kulike mbaga ya mugaga.
1: Yes.
0: Nga yale sino haba imbi baruna mubiku.
1: Bona webali bagenda kuyimba.
0: Chatutu kako.
1: Kakati mnovuwa kwecho. Fetu batega ku TV. Antu manjaburu wa sande liyo mkolo.
0: Mkolo.
1: Atuwa mkolo kwateka ku TV. Kupa kwa badeka haba imbi. Hei natuwa Zebye bimaze sente mu bivulu.
0: Ee kati agamba wali ngenda gena ndiye mmere nywe ndabe no muyimbi.
1: Ndabe no muyimbi.
0: Ato muyimbi ayimba abayita mu abantu namukwata ko ne kulugoye. Manya abantu abamu mu kyale yo bali baloza nti abayimbi bo obaba anyimba.
1: Banja ulo nyo.
0: Ka million ayimba ku mukoro. Na yenga ekyalo jali bali te basubira
1: nti ali. Ali kenda yo.
0: Kati gwengo otwala yo muyimbi.
1: Kati ngoteke ka yekivulu.
0: Tosobola.
1: Watu cha. Karata cha koze.
0: Era ebintu byetusoko kwetegereza nga tugenda kubyalu mu bivulu. Tubuza mu myeze na mumaso waliwo omukolo ogujja. Waliwo okwanjula waliwo embaga.
1: E waba awo omukolo otote ka omuyimbi. Baba musubira mmula ba wali.
0: Baga sahe na ayimba yo ku mikolo. Kati lwaki?
1: Rema ayimba ku mikolo.
0: Mwate musasulira omutwala.
1: Ah, nja mmula bira obwerere.
0: Ataba yimbi betwali tutte mu byalo. Ne batuwa ku state be matira. Kati Juliano solo mtu ale
1: bukomasi. Mtu ala yongani.
0: Echifuta.
1: Mtu ala yongani. Ne ba kubanna laba interview je yakola naga banne mwe munte kama kilasi je stream.
0: Anedda.
1: Naga manze cha yimbira dala abantu bagenda banjogera
0: ko. Anjasira.
1: Ngabo si acho kati chanja ulo. Kati atamu dali sabigata. Okusera lo mtu cha yimba. Yaka musiba kwa matugambizi.
0: Katika kubuli. Nze nalaba kwa incident kwa Juliano oyo. Simu wairis. Chari uo. Kupa mtu ya liya mureta kwali mukolo. Bambi bana abantu nga Juliana fani fani we amwagala nnyo nti bana njagala Juliana kumukolo gwa
1: ngaya. Aya bayimba.
0: Ngo musajja eva mu kasente. Nga wakasasula Juliana. Siri mu mwairizi.
1: Yes.
0: Siri mu mwairizi. Kati bana abasajja bambi abera omwezi kubula ke miezi 3 no kubira muyimbi. Mama kaka.
1: Totwera bila.
0: Omukolo gujuga nti ngo jukira banange nja kujja nti omwezi kati wabula ye miezi 2. Kakati mama inzo omukolo ejindi.
1: Ono ba wontiye.
0: Wabula yo weeks 3. Omukolo nti ogujukira kuzo mwezi 2 ngo jukira. Waba wabula yo week nge mwerango omugolo akubo musajja. Mkubye ku kujukiza omukolo
1: ya muza
0: esimu yele tamanyachi
1: homoli mbaka kwe pressure
0: ati katu abantu abamu abayimbi baba sako pressure
1: ya muza tamanyachi azimudizi
0: omusajja neyegayirira mama kwegayirira
1: nedda mbaka kujukiza ako bujukiza mbana enganira likiwe
0: kutobuto no
1: the pressure is too much
0: na ye amara na ayimba kumukolo
1: ya mbara na chini kwa leje wale dega saga deyo
0: hey wata ya kala njochi
2: kuchongi na kuchi kuchongi na kuchi ensonga nyingi zibabu yoku kuba genye vila uzo kumbalaza neku social media una kuba kunji nyo na yegu uchongi na kuchi uchongi na kono bufuna njisiwa tumanye wa yimidi de uchongi na kuchi muprogramu saga na garami de
0: kati habari kodi inga wade batani
1: wade batani waka musu ulide
0: ya mpeko wabu jose
1: kumukoni musu wade Bamera yo mukaba sebo. Bauli na babaga.
0: Uli ya radio check
1: koze. Uli ya check koze.
0: Ati sebo awota wabiranze.
1: Awabiranze.
0: Awabiranze.
1: alawa jaje taida jaje
0: ala nza kida muwaji ila mugamba mama nsiba
1: omujako muwe ngofira zo
0: kale enchayo na kuruwa nila kasiraka feaka ocho gira kochi tugenda kwe yongira yone nsongeno nsonga nonkulu eri social eri
1: mumaka etukwata ko ate yeriko
0: omanyobu kulembeze na amaka bitambulira wamu
1: chitufu
0: era obuli obukulembeze bwonna buyina we butandikira ngera bwe tukugamba nti radio yekereziye efayo nnyo okulaba nga amaka gabeera ntende nga tutambulira mu laini eyamaka kubanga amaka yensibuko ya fenna
1: almost ya buli kimu
0: omukyalo ono eyasabye akakiiko k'ebyokulonda okusazaamu bba eyesimbyewo ku LC twagala twongere okutunulako ebuziba n'okwongera okumulungula ensonga eno okusinziira ku omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda agamba nti mu Kampala wano wokka balina emisango egisoba mu 30 era waliwo omukyala eyaloopye bba n'asaba akakiiko k'ebyokulonda kamusazeemu ku bwa ssentebe bw'ekyalo ng'agamba nti talabirira makaage era kikyamu okumutikka omugugu gw'ekyalo ekiramba
1: kyalo ki
0: ekyalo nno kino tebakitubuulidde
1: naye
0: wadde ng'ono yaloopye gyebiri mu society gyetuwagala mu community
1: emisango gigyo giri 30
0: abakyala bangi eyo oba n'abaami ng'alina mwami we yeesimbyewo oba mukyala we yeesimbyewo naye nga yamumanyi nti ono si muweereza mulungi wadde omwami wange yazze ku bwa chairperson oba bwa chairman naye nga yamanyi obunafu bwe mulimu omukazi ng'akumanyi obusungu obwettumbiizi bw'olina akumanyi okwogera ku okubi olangira okudaala olimu thank you olimu bi olimu kumpanya
1: olimu enzi ku kyalo
0: oli musiguze w'abaka abasajja
1: kati nze nina kyeyamaani gwe mmanyi olaba eyonge kojja wange eyo kojja wange omanyi abeere ebutambala nina kyeyamaani naye kati kyeyamaani oyo yafa naye kyeyamaani oyo yeeriisa enkuuli manyi baita okweriisa enkuuli ayiyayiyayi buli maka ayinamu omwana buli maka nga agayinamu omwana era bwe yafa
0: ekyalo tokyogera
1: sijja nakyogera naye nage kojja wange abeera butambala naye omwami yafa koje yanyumiza nangamba naye omwami oyo bwe yafa nga buli maka ga kuno mbwera yaleka listi naga maka ga gundi omwana kati nze omukyala waka bwe mba ntegedde obunafu bw'omwami wange nti mwenzi bwe banamwongera obuvunaanyizibwa aba tagwanidde okitegeera nze mba mmanyi ng'omukyala wa waka obwikinesi yaki y'omwami wange so bwe nvawo nenjogera kati oyo omukyala avuddeyo okwogera mutuufu ateeka kubanga kyayogera ki nti omwami talabirira abaana
0: waliwo abaami ng'akimanyi nti mukyala we olunaakwata obuyinza ng'akimanyi mukyala we bw'abeera mu kontulo tafugika nti era oyo mukyala kebamuwadde oyo si kyamulina oyo
1: kebamugendaagenze
0: oyo
1: simanya muwala wannanki akyaliyo so baali bange mumuwase ng'atandika kubirowoozo okugenda wala
0: kanenoonyezeeyo omukyala ono ye agenze abo abakyala gye bali ng'olukwata obuyinza tulina kyomugamba ate ye ssentebe
1: wekyala
0: yenna abakyala omugenda mugamba ki era kyova olaba nti abasajja abamu agamba nti omukyala owange nze mumanyi bw'abaamu n'akasente tafugika tagambwako abo gye bali kyekimu ne kubasajja nti omukyala abeerawo ng'amanyi bawe nti hataata mubiru kebamuwadde nno obwa ssentebe wano kazaala abaana olaba abadde abazaala luli nga talina
1: buyinza leka oyogedde kasitora kakujikize maama wange omanyi maama wange akikumalako kati waliwo relative waffe omuyaja namugamba munange nze maama omusajja ngenda kumuleka musajja mwenzi maama waffe yamugaagana olaba bali kuno tebalina kye bali abayenda ate owaayi nemmotoka
2: program agalagalamidde
0: omusajja ayina emmotoka kukyalo
1: ate ayina emmotoka akoleki mwana wange guma bugumya ensi yatabuka
0: olaba abatalina
1: kyakulya bali kuno tebalina kyakulya nebenda ate owaayina emmotoka tuula onywera ofumbe nga bw'omusabira akoleki atere tugende maaso
0: so wano wetusinzidde waliwo ebintu ebyo mukyalo mu byalo byaffe ewesimbye bassentebe baffe ekibuuzo kyaffe wali kyabadde nti atasobola kulabirira makaage asobola okulembera ekyalo awo wetugenda okusinziira
1: Yandi badda awebo obuvunaanyizibwa obwo obunene.
0: Obunene. Mm. Abamu bagamba nti okukulembera ekyalo kyanjawulo ku kukulembera amaka.
1: Kituufu.
0: Amaka ago you provide okwata mu nsawo
1: n'okuteekayo
0: n'okubeerawo okwo kikulu nnyo. Ekyalo kukisakira. Kyokka ate okusakira era n'amaka ago osobola okugakola ki?
1: Ogasakira.
0: Ogasakira mu mbeera zonna. Waliwo webikwataganira. Kyokka ate n'omusajja alina amaka agateredde entende anyuma ku bwa ssentebe.
1: Kituufu.
0: Kugamba nti
1: abaana basoma waasula tumumanyi mukyala we y'oyo.
0: Osegeera. Ssentebe wammwe nga mumumanyi nti amaka ge ge gali oyo ye mukyala we.
1: Mutuwe n'abawo akatebe mu kati ng'olabira ddala.
0: Ssentebe ne mukyala we.
1: Nekyagenda okwo ensonga gy'oleese okuyambako ng'olaba asobola agisobola.
0: Tayisibwamu na maaso. Ssentebe alina omukyala oba alina amaka agateredde entende.
1: Bwekyandibadde.
0: Bwekyandibadde. So awo wetuli amaka n'ekyalo. Atasobola kulabirira makaage oba alemereddwa makaage asobole ekyalo.
1: Nga tusinzidde ku mukyalo oyo jjejje ebintu bino bibiri byanjawulo tusooke tubirowoozeeko. Omukyalo ono ate tekiri ku mukyala yokka n'omusajja asobola okuwaayiriza.
0: Bulungi nnyo.
1: Omusajja asobola okuwaayiriza n'agamba oyo gwe mulaba ali kino na kino. Kubanga tayagala weesimbewo. Kati n'ono omukyala kyangu nnyo okugamba nti omusajja tandabya naye ng'amukola ki? Ng'amulabira. Ng'ayogera bimulemesa ki? Bimulemesa kifo ng'oli yeetegana nti bwali baako kyonna kyakola omanyi ate katufe abakyala bwe tukyawa bubi
0: oyagala onnemese
1: njagala nkulemesa oba ndi mumaka ago
0: oba
1: siriimu ate nkukakasa nti ffe tuwondera tuwolera kati ono omukyala ayinza okuba ng'akola ki
0: omusajja baayawula nga newankubadde aweereza obuyambi
1: nga newankubadde aweereza
0: tajja kibeera
1: yeefuula ng'atabulaba bw'okimanya omusajja bwe mwawukana bw'akuwoleza omutwalo ogamba nti gwadde tegugwanidde
0: kati ennyingi yaziwadde
1: baziwadde bamalaaya naye ng'ate oluusi ogwo omutwalo gwakuwoleza gwakola ki
0: gwalinawo
1: kati embeera eno eyinza okubaamu okuwaayiriza nti olw'okuba tosobola kulabirira baana bo kitegeeza n'ekyalo tojja kukisobola. Ekirala, ebintu bino eby'amaka kunze byanja byawufu ku kyalo.
0: Kituufu.
1: Okitegeera? Sigamba nti olw'okuba tosobola kulembera maka bakumma okulabirira okufuga ekyalo. Aha, ekyalo kyanjawulo ku ki?
0: Ku
1: maka yadde ng'ate n'amaka bwe gaba gateredde. Kiba ki?
0: Kikwongerako. Kale.
1: Kubanga wano mu maka jjejje okimanyi nti nno omukazi oba kale katugambe omusajja. Ayinza okubako obungoderagodera bwakola naye nga tebumulemesa kukola mulimu giri naye gwe olw'okuba omukyalo omanyi ekiyinza ovaamu gwe n'oteekawo embeera naye nga embeera gy'otaddewo tebangawo okiyiyizza
0: kubanga eddoboozi ly'omukazi ono liwulirwa nnyo okusinga kubanga bwana agenda kukyalo ng'agamba abantu eddoboozi jja kutandika
1: oyo mwenzi
0: oyo mwenzi
1: oyo mubbi
0: talabirira
1: baana
0: oyo
1: tewawuli ono yeesimbye ku mukyala we ku mwami we gwe nakugamba yagendaga temumuwa kalulu mubbi wa ttaka kati oli ayinza okudda ku ntalo ze ezaali ez'amaka ate n'ayagala ziremese ssentebe oba omwami we okufuna obwaki
0: obwa ssentebe
1: simanyi naye abawuliza batubuulira
0: kale mugenda kuyita ku 0755 4 83 73 ne ku WhatsApp songa ne 0784 4 93 noti bbiri tubeerenko kye twogera
1: tulonda lwakubiri by the way aba temwerabira leero lwokuna abalonze bano bwa bukiiko bwaki
0: bwabakyala
1: yes
0: okay katujja obubaka buno ate tudde
3: program sagalagalamidde
4: amanya nzeru kya muzi Frank ndi muzadde wa Kisoso Parents Primary School nafunye sikanyu nga MTN bankubidde nti bankudde school fees nasoose biwakanya nebe nalaba bendagize nesokola nendaba enamba gye bakozesezza bati ojugamba nti twewala abasere gye basindika aye nebbasa abasomi wa Kisoso Parents nankubira essimu nenjongera okukakasa nti byaddala
5: ekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala nkumu osobola n'okuvuna looni ya school fees ku momo.

0: omuntu agawa empewo ku ssaawa nga zino ng'obudde bukedde nga n'akasana keememula omuntu nayo anaakusobola naye naye gye bali asobola ogamba omuntu banaye empewo nuga oliserias oba oyina kyekyo ziri dakiika 25 ezisse ku ssaawa 4 program ndabirramu era ng'oyava mita spice diana akayimba akayita mbika kale bimutisa nga bwaga
1: kwefaako kano ke kaseera ka beauty tips labika bulungi beauty tips mu programu endabirwamu
0: butereevu tuba tugenze mu beauty tip yaffe era nga leero njagala kubanga kugamba ntya olunaku olwaleero njagala nkubeere nga nkusaba nti okunaaba naddala mu face si kibi era kirungi nnyo naddala ng'ogenda okwebaka abantu abamu tugenda ne twemetta ebintu bingi ku nsusu zaffe naddala ez'omumaaso makeup manyabiki skin ya neba ngenda layers nga 5 eza different types of byakwekolako manya foundation manya noberawo ng'olina kire bireeya byo nga 5 biri ku ggwe okubinaabako kya buvunaanyizibwa naddala gwe ng'ogenda okwebaka naye nakino njala nkikusabe lekera awo okuuba feesi abamu mukuuba feesi nga mulinganga bakuuba amaseffuliya okukwata kino ekyangu ekiganda n'oteekako sabe nolwoku ogikuta kwakwakwakwakwa amangu ofa kino ensi yekoze eki sabbuni n'engalo zo bikumala abamu mufuna buno buyita feesi tawel n'alyoka kuba ekyobukye nga kiwera bulungi mu feesi tawel ye n'alyoka akuuba olususu kwakwakwakwakwakwa bukiika busimba buwanvu ensusu mujja zikakanyaza mulinga abascrubbing bw'oba oyagala ka scrub kakoleyo wansi newayi naye ate bw'otuuka okuba nti feesi ogikulukuunya otyo banange feesi ogitta kuba olususu luno olw'omumaaso mukama yalukola nga lunafunafu si lugumu nga lweri mbigere oba mu ngalo zo aa katonda yamanyi bwe yatutonda yatukola nga ebitundu ebimu eby'omubiri bigonvu kati olususu lwo olwo olw'omumaaso olugonvu okutte olususu lwo olw'omumaaso olukuuba ng'olwakedde mu nnimiro toluweeza oluli bubi nnyonnyonnyonnyo nedda munnange olususu tolumalaako mirembe ojja duleeta enkanyanya ojja dukaddiya ojja dufaananya bulala lukulubuke wali olabye ku safuliya gye bakuse n'esitirwe n'omusenyu neebeera ng'erimu enkuuba eziri ffani kati n'olususu lwo lujja kugjamu enkuuba kujja ngo oyagala kuba wabibombola naye bw'oba oyagala okulabika obulungi funa sabbuuni n'amazzi agawera teeka mu ngalo zo kuba ekyovu mu ngalo zo naaba olususu olwo emirundi egiwera ng'ate era tokubisa ngalo naabamu bunaabi ebyo byonna bye wataddeko bijja kugwako era ojja kulabika bulungi
1: obulungi kwefaako labika bulungi tips mu pulogulaamu endabirwamu
2: kiki ky'olowooza ensonga y'eri kimu ndabirwamu
0: maama nendowooza nti ogambye bikyamu ng'olowooza otya oli ku nkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
1: muze ki obuntu ntobwo obutanyuma bw'owulira ng'obukooye
3: abasajja tubeera nabo n'obuvunaanyizibwa babusuula
1: bwogereko mu pulogulaamu endabirwamu osanga bunaakoma muze ki ogukunyiisa
0: muze ki ogukunyiisa awo we tuli olunaku olwaleero ziri eddakiika 28 ezisse ku ssaawa 4 program ndabirira musa ne remaka bateekamu ensimbi nze lilian 755-4-8-7-3 ne 0784-9-4-3-2 755-4-8-7-3 ne 785-4-9-3-2 WhatsApp ku 755-4-8-7-3 kadde ka muze wano we tusinzira ne tugamba kubakola ebitatunyumira ne bakyusaamu beera ng'obagambako mu kaseera kano ate tulabe bannaffe bwe bakyusaako oba oliawo hela wangi nkukutte ssebo oba nyabo simanyi kyakoze awo naye ndowooza essimu emu ekyangiddeko kale oyinza okuddamu n'ogezaako mukwano nja kuba nga nsobola okuba nga nkufuna butereevu katulabe agambye atya muwaye munanga erinnya lyo neetaaga olimpandiikire wano nfune proper pronunciation
4: Lilian uwe bali kuwelezo ono kansala mwa ina jemba mulongo kulinda mchirombe mzee idemba wena jemba nibanda bachala bafe abesi imbyeo mbagaliza kwa buwanguzi lero Lilian ingana kogela kumuze uguwaba na avantu awa kubila wana kwe kampeini nutu ukawali no yonona muno no gambo yote mumulondo reso nga poeti nebweti kuloku waba kuwa domu tuwalo muno no umufu maganye ilinyari no ulifuri ikisasiru nyingi chama zima vyo gira nabwa chimanyi sibitufu niyo vyo gira wako wako wa domo tuwalo kichindwe cho chichamu ono kansala mwa ina jemu
0: uwe bali nyewe bali leda lodi kampeni inga muno zendo wa sancho omkule mbeze ove mtu ya simbi omu tuufu yo gira bidunji vyo nukona hena
5: hello
0: mwanji
5: wasu yudelu
0: nasa bilunji sebo wasu zote ya sebo na wakuli reza sebo
5: omuze
0: yes sebo
5: o inzo kusango mundu na logaru mkua ata mungaru Asi wakukwata mungu. Na zile mbela mungu. Nye kalu kutambulogi. Nare mbela mungu. Mungu.
0: Chichina ye.
5: Chima nye. Banyinga wa zambu.
0: Mungu wa mweze sika wo.
5: Mungu. Walu wa mweze sika wo. Mna gana. Asi choku bini.
0: Sito nyue zoto.
5: Asi ngo. Leo. Wakusakala meka. Bachara. Mwambale nga bulu. Kwa wakusimu. Sida masakala meka. Mwambale bubwe yo.
0: Nga basa msala. Msala nitukubu. I'm not sure if I'm going to be able to do this. Ate temu tujia mwoyo hela
6: halo
0: yes sebo
6: muna iwasibi ote mwana mwala
0: mlunji sebo wasu zote sebo
6: guanga
0: yes sebo
6: zese mkubuga juba mayuni ya mpote ya gacha asi uzo kukua mpote fiyotu
0: oh
6: isali chivya kekitu mstangu
0: muna angi chitufu ogali mirawa
6: Muna yenze nsubula masubule na chile nanga tampu za utampu kwenye
0: chitoko. Masubule, yes sebo.
6: Nentu kawakwila mwe mkomba wako na mwela mtoko kwa
0: katona ya wama. Masubule, nchitegeira.
6: Kakati muna yenge nchituze.
0: Yes sebo.
6: Ogo singo kukunkwa kunu menyo. Kwa sagari ya dada. Omutu kumuga kwa atina anjika. Norino ugendo ugula kageze. Nga wogena guta wachi kombo chindecho igamba orina naa chate kwa kukata awatesa apese mikira ahinga wakwa kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk akati akumina kukira echo kunywa chake ayi wacho kwa ngende nyira nyodi pazunga akira chikobu kitipanda ngeme nyira
0: nawe
6: sekulimba atine chikutama atine yote kwetsa agala dala abantu bachafu mtuje sibaga ari bina na abasika chepa chabo na kuata kasiibu mbakano mbaka kubiyo mbukwa alina agenda pagi chikomando nga atipaka mando kasiibu mbakeno kuteka chikomando ocho
0: unuwa mtima uguli ya negufu
6: banna nge no uli kauka wakano kasiibu mbakano kala abantu wende kideko abangula kama kukonjo na chukua okatabi kusambaza onono ajembe tayo nakuwaita habi chukwana
0: kade kantwala bubi nyo
7: Madamu Lilian wasize otye eyo mukwano kansibire wasize bulungi ono tina tina nga bulijjo esseguko naye nze omuze gwe nsooka okwogerako gwe muze gw'abantu abawandawanda olina awandawanda buli wasanze n'omuyitako bw'alaba agakolola bw'alaba okuwandula owooli oba w'oli mu kuyitira n'ogamba bannange ensene etutwala ludda wa bannange Lilian omuze ogwo gunkosa gunnumira ddala ku mutima gwange kuba ne wemba nyina kyengenda kulya kinnema okulya olw'ekyo Lilian omuze ogwo abantu baguweddeko bagukendeeze gususse
0: beera bulungi kuluzaya magezi abatali misota muwandawanda ki anake ate wano owoolubuto bwawanda akulira bubi sirufuna ngaolwo olw'okuwanda fuwa nange kenyini nyinza okwedduka hello
8: mukwano weemale tuwee
0: nawe okuwuliriza dia
8: ono mchala wili mbe mjuma
0: asa jizokuliza mchala wili mbe obadobu zemu
8: Unange na inga ndela kera nga kuuliriza.
0: Uwe vale kuuliza. Zali atia mwami Wilba.
8: Na. Na ye. Echanga zima mwami wangi ya faya dena sika zini.
0: Kirinya liya sika la usuri.
8: Ya fadili ya hili na emu nye rinya terifa.
0: To inabuli wanagana na liyo.
8: Ina wina wanagana na liyo.
0: Era nileke. Era nino
8: kuwela nga ze mchala Wilba. Kuwela nchali u.
0: Era.
8: Kakati omuze bwenja galo gamba kubazadde
0: enyabo
8: bebazadde bano isabani enviri banango omuzadde agana sibisa omwana enviri namusibisa enviri z'abakulu ne balyoka batinda timba omwana nabanga ku kisimansi kwegamba bwotunuulira omwana
0: ne bukaddiira mu biviiri
8: nga nawe kennyini omulumirirwa naye nga talina kyakkola bambi abazadde kirungi okulongoosa abaana bamwe nga bwe mwagala naye mulekeraawo batinda ebintu ebibamenya bambi bamenyeka ate naffe tubalaba bubi batulabikira bubi enviri ze mubasibasizaabwe
0: babanga obukookolo
8: okitegeera
0: kale mukwano neyazizza beera bulungi bandabiraba emijimu akuluza yamagezi esula y'omuziki n'ebyemizanyo si byaki abakyala n'enviri ekikuteekesa gawiivu ku mwana omuto kiki nabeera muli nabanga kasitaani mbo okute bikala okute chipapo chikubye kumuto gw'omwana mukute bi maruni mubikubye kumuto gy'abaana abamu ina bi gold yebyo natunulira omwana nga alinga stati kwega bannange neddala mwe mweyambe hela
9: we bali kuwoleza munna
0: nawe okuwoleza sebe
9: salonge sengende masuki
0: yewe mwenyinaze
9: we bali kutambuza mirimu gyaffe bulungi
0: alhamdulillah
9: kati nno kalumu ogw'omunaana kuhide umu advance kadi yolo yensu wilo kuhito mkampu kutisangawa ku reception ya fe
0: nea aziza sebo
9: wali wama uli la agesani
0: yes sebo
9: kati ngenze kumuze
0: yes sebo
9: panavi abu fuza abamu abamu maganya busina abwe olio bata inanga muavu nga esimbi yeo abatu abamu magasa muwa kalulu nyo oli nze nila sente mumpa kalulu oyo muavu te muwa kasu
0: babu chini
9: omuzogo bagukola bagukomi omutu wabaya esimbi yonga muavu bamuleki
0: si musango wapu musango
9: alongo sengende masuwezo mtu wabu
0: kwa alovela mlonji haba gemu wakulida mbani maisante wakola nkoli obu wafu musangu yekwe wakola kwa garanti chine nsimbi
10: he he mwini mwiri kasuwezo olivulonji jewa ya kwa mfano thank you so much for the entertainment program mzo wangi mkendeli bachara wanangi bachara mwuma nyangati musembere daba muri mu days of reasons please please try to wear dull colors several times nzendaba abakyala ngembere mukyankala nyeko behind naye nga tamanyi nakumanya n'omala namukoona kati naye kanga nnyo kyakubiri abakyala kati abakwata smartphone tulina app yasobola okugendako newebala bulungi nekulaga nti time eno genda kuba oli mu mbeera ojja kumalamu ennaku bweziki nibira bulungi mu programs ezo kwambala byoyagala ng'otegeera kyoyambadde naye tukoye okubala bulanga oli n'abeera mu mukolo olaba atudde yenna n'asituka nga yasookinze dda watudde ambirungi anet si mu bubi apo yabajagala ne baba tebagimanyi basobole ba wena mayange riri nembayambako nga bakyala bannaye naye kiyamba muntu nga periods ziri stable kyagala zino zibuukabuuka obasobola okuyamba ku mwana w'enkeza aba asoma nabanga atayino na uniform alugoye lwonna birungi anet
0: neyanziza birubera bulungi ndowooza bagambyeko bulungi nnyo abakyala balinayo ne kafulo nako kabakola bulungi katero batambuza obulungi abakyala otherwise bino ebintu tetwabirabanga ko bakadde baffe ate kati mwe mubadde mutya neeza ndowooza era muvaamu obulagajjavu bw'omuntu because they're supposed to know your days ati watoza ani anaazikumanyira baawo hela bulungi sebo wasibye otya sebo yesebo
11: amaze nga mukama yatutonda nga tukebera emitima
0: nga tukola ki
11: nga tukebera emitima twandirabye omutima omulungi ne tulaba n'omutima
0: omulungi
11: nze nakoowa ekiyitibwa abakazi abajja nga beegonza n'abaganda baalugera nti bagonda majja naye namala okugundira ewaka n'afuuka ttendere jiwuli otyalibya
0: mpulira
11: oli otya
0: ndi bulungi mukwano
11: naye wanca wankuba esimu yo togikwata
0: wandala kubanga eyange kweri
11: ono mbwazo
0: mbwazo ngu esimu yange kweri kale neyanzanyisa Oluna kulunji kuluza ya magezi ya sule mziki nebiye mzanyo. Mujia mwegonza. Baba tu sawakane mfuke ngolo. By the way vini bibela yu. Ama mibanji wa complaining. Bakule tuwa limugomu wenango lingangolo su. Buolua wono fuka tabu. Nobo gola, nokuluma, noruma, nobo ja. Buli kizazaza kiri kugwe mukazi wa tuwela. Oh, sorry. Nkufiri damu nange. Damu ogeze kwa boli yao. Nasobolo kukwa saganya.
12: Lilian, wasuzo tanya mze Asman wano chengela mgongo.
0: Asman.
12: Mze mze ogwinyiza wano wa customer. Aja kubiziness yunga ze kuwa gira. Nuwelekeza wano wano wabadoko lanomu uvude. Atena da kusimu. Nawela kusimu. Umubuza mkweo china inga achari kusimu. Eshinto yoshinyiri za dola. Oshite gira. Ale kusimu tayo gira.
0: Sorry, makachia kapujizao. Echo chitufu nyo. Hello.
13: Madamu Lilia. Kwenye siye mabuga.
0: Yes, sebu.
13: Ndo kukia kujini katiri mbukijawu.
0: Nsa niso kuuliza mkwata.
13: Eta na kumachimu kula chabe yu kuwele zibuanga. Na ya atiwa na Uganda wa mu. Yuko yu wana gamba. Eta mazima. Awa katuna chukwete mtima. Yuko mtima chukwa na gana. Nese nga jajipa. Kingomu kia atiwa kukuma wa mu ne.
0: Ndiye neanzi zaba da vila weka chiri. Yii, mchigaga mnyonyi zaya kataka. Nga nkenda.
14: Mamedia ni wakwe chonyo. Namba yeta manya shiara. Kutie kaka senti. Oh, onkubide na parking.
12: Tumutendereza Yesu. Yesu oli mwana. Kwandiga. Omusai gogunaziza.
14: Mamidia ni tuwebaza mukama luna kuwewe watu waduru umukisa. Sechina umi ina musabiru umukisa kwa mama maria kumukule embele. Weli yosepesa mukama juu umukisa utene kwa vini kwa vini chitambule gulu unji. Mamidia ni omuze. Gugende kwa vane ino. Omutungo susizo kwa nevi ntuwe vikade. Susizo kwa nevi ntuwe vikade mnyumba yo. Uinayifirije vikade. Uinayifirije vikade. Aino vya mbaya kugenda kukanisa ngu kugenda kukoloja hawa na mwe mwambale inga tezi kuhunji uvuse wakazi wane mchuse ino hawa sajia teka kumbale inga tuya guru vege kumukuro kwa munu yamba ndekanzi ulunji nyo nengi inga tuya guru vege onfe wakana tuwe tu nulidimu nangi stocks zili mewi tuli wenga kwenvizo wana zikuzizi kuhuwa mguseko omuchala uweti sebi biwivu yunayana vika bide bimono mifariso mwekila kwesi wako wintuvi evi kade bane mwe mwana logo mde kudigito bantu rangi bane mwendo yeti kevi ntuvi evi kade na atama mwana mkazi huyo amenika nichi wivu ye nari musa nachi atulu kupa nichi wivu echi kade mwana nangi mjiosaya mkwala mte mtu kuhuya
0: nana imbia tumika skoa na ingo li mtufu evi ntuvi mwalu mwu chima cheta gana wachindo gana ya akabu ye yesi na kagala nyera kagala nyere kakandiye kawede kumpagala uchitegera echo chisoro keda dalabulunji onagambi ya tuwa sizote ya mwenye nazo mwe wale kuweleza omuze mwe wale kulambu omuze abantu abala bensobi kubantu choka nebataba gamba ate nebabi gamba abantu abalala please omuntu mugambe nsobi ye oba osirike agambi mutama. Bomi sasa longo ben aliwa no kwave Maria sisi ya bitwa chimu no mugea bobali mwa ko muntu mugambe we wawa abantu abamu bagamba kati na ina kufukiri chambika nenga chali bade chirunje cho ulide nga tetejira zanala wako muntu yali ali akola ne munne ku mulimu nga mwana asitula akantu nga alekana naye agamba nja mugamba ko era lwali olwo namuyita namuzeba namkanda yomanyi kuleyo kati yo dorat embere tabukako atiba bigu ya chigamba na hiyali mlonji ya chituwa la mutima mlonji nyo irene wakagula katitoge yanga mno sili ya mtubu la mwe
15: lili
0: wanji
15: wasizote ya lili anike sweti wa sivulonji nze bigambo faziri bawasaidati tata shaukati tata shakiru tata asumati tata shakira agogo nagona mmanya bagampita nenga mkula msiza kodi yani kasefi na olivulonji omuze bakazi mwe nga muri mu makaga fe nimula banga mkufu inze sina chengonge deko no tambula no genda oluvanyuma jogenze ebintu nebi kuocha mbima lukuocha ate notaniko kuzuze mbaliga ngoya galato kudeno jiwala bangaze ndivu vii chitegede bantuma mugumire koje baba baba tuwala ogomuzo gokudda deje mufudde nga ate lusi jiri mwafa abantu bateredde mutukola bubi mutuleka twe yagali eh ndebi kafazi okuveka twe
0: seyanzi safazi lweba lenyo baliletala katino kansabire da na abami kulwa bachala nti bantu mwa bamuunyeranga nogenda jogenze ngo wulira ye wali beta ate tokomanga ngo kubendeka moyo nga dabirizo ogwafa mbamba godi munage sibaje sitani yake ba hemela nene mutuleke muko bada olumutuba tufunye tumuvize on hey ogenda okwagala okuddanga nange nsemu nga alwali awo nina n'emirembe mutima kuba tenyiza n'okusalawo okugendwa singu naye nesigala nga ndi okay ate okomawo ntaataaganya lwaki mutaataaganya ng'emitima netoze kyo fasil kiri saidi zonna bw'ova nga mbulamu bw'omuntu noga ngenze nfunye asingako aye leka kudda mabega genda n'omupya kuba olabye nti yasinga bw'oba by'osuubira tobisanze this isn't a crime better you after all muntu wo anagambye mugwanya akinkubira left right and center hey, good morning thanks for the show oba ani ono namukwaya ndowooza mugwanya babi agambye okimukubira left right and center aha oli kunkuliza yamagezi asikulayo muziki n'ebyemizanyo nze leero kangambe ku bakyala gye nagambye baami ne bagamba mulekerawo ogulanga ebyokulya ebikumala wekka nojja n'obugiibwo nojja nakahafukiro k'ekibumba nojja mulekerawo okubeera nga mwekola ebitanyuma ng'ate awaka wawo kati leero kansaba bakyala bakyala mmwe ng'oli mu maka mulekerawo omululu n'obukodo abakazi gye bali nga mukodo muleeta emmere okuva mu nnimiro zammwe emmere ng'eriwo mu bungi olw'okuba waka waliwo abaana abatali babo n'olyoka ofumba obumere bwe buti abakazi abo bafumba kafu bagikekereza emmere ejjudde mu sitowa abaana ne bali akamere ne katabamala n'obeerayo ebyokulya mulinayo obukota bw'amenvu bw'otuuka ogabeera envu buli mugyayo limulimu ogenda gakoza ki ekivaamu banange amenvu gaabunda ekyokka banaye ng'ate wagalina n'otagabawo banno banange ogwo guba mululu buba bukoddo na oba bukya obwo simanyi aba mulina enkoko ewaka enkoko ne zibiika enkoko ne zibiika amagine gabeeraawo amagine gatuuka okuvundira mu nnyumba ne goonooneka ate enkoko ennaku zino nzaagala oba zaabaaki nazo zaafuna kizaala gumba enkoko zibiika bubisi tezaalula tezimaamira kati amagine goonoonekeraawo kubanga akaana akali awaka wano akajja okukola toyagala kkawa ku magi bakyala kiki ne muba n'omugaati ewaka mulyeko buli omu sulayisemu mulyeko sulayisemu n'enkya ne balyako sulayisemu ne bawunzika ngaomugaati gwonoonese ne muguwa enkoko kiro z'ennyama zirimu ttaano mu nnyumba zonna muzifumbye mulyeko akafikamu nenkuwa sanze nkugoba enkeera kuba oba mpitiriddeko ono agambye that is kifiiriza plus mutufu yabakifiiriza naye nga ate olumu simmwe mubigula ekisinga n'okunnuma omwami wo agula ebintu bino abawaka babikozese n'obikekereza mu ngeri eruma bagulira akasawo k'omuceere kiro ataano abaana bagamufumbeeko half kiro kyokka mulimu abantu munaana ne balyoka babulya ng'obuceere buli bwe buti ku masowaani ate bola mama gu ndikuweyo ku muceere katukutenda obuntu bulamu hela ye sebo nange sebo
16: salongo
0: sembatya asanyisa okuwuliza sebo ye sebo
16: gamba ku bantu gambaoba nkugamba abatasiima nayegamba alina olina omuli ogusabiriza ngambuko omuntu oyolaga essimuyo musiakusaba naye olukubira essimu kooti ekka ansalina kyala kyangambabula kusaba oba omukwatiza ekisanolaku ate adalia nikigende ku bakazi abamu ndowooza kangambe essimuyo abakazi abamu naye nga kisingira mu bakazi okusiima naye wakusabiriza saseke n'akutaba olyabo obakuba nakasaba nokamuweereza akende n'ikigo kumenye akoreza kasente kare mukuru y'umugamba kasente kasemye yangiza oba webali kandi wote bayizeye n'umugamba kasente katuye leya nari ndo mukubire umukara nina kasente kare katuye nina kare katuye neza akulaje winda nusu saba muri atwala ahinga n'ukubanja akusaba ya sabamu umugamba munyange kwenda kibade wa wosi ba kwenda kina jambula mu bado cho kama mtu ya juu ya linya tu kwa kufuna ndio janga panga linga la mwezi ni wakari mpisa ngo ba mangu go kari wa mamu mu bado ba go mu bado ngo ba tu sanyo ba de mira kike kanyo
0: basi ndira byenjaga la buli rwakubiri aba mu rwade
16: kitu kwenye ba wali yani kukua chumayi chumine kwa wanili yani wali ni chijiri anga mbogu nge mbogu nge pastela kumuchungu kwa na mungu uwa mungu za kutuwe kwenye cha kutaka kusini nyo kena ya kutaka kusini nyo nyo nyo nyo nyo nyo ya agenda kutaka
0: yes
16: sir kwa mse chungu kwa mungu nge umu kutu kwa na kutuwe kwa uwe la wana yu umu kwa umu vika vika kuu kwa umu kwa ganyi na kwenye cha chungu na kwe
0: yes sir
16: kwa wanda mwa kikule mabata amba ajini na kutikenda kuwa kwa uwe mbebeze mwela ganyo vuna
0: neyanzi za mkwani
16: nikashira uwe chaga kuna chedimini
0: kare dia mwela ganyo vale javera buloje kuluza ya magezi
17: hili ya niwe wale kuweleza
0: na ukuleleza
17: ono mama wala kile wankulu kuku
0: mama wala kile
17: omoze abachala weita wafumbo mbu boba fumbo nyo chokanga tebe sobula abulibala bakalunje wa single mother na akarebe mama gundi mpaka. Mama gundi ukaguza sente mmeka. Bedeko mikwano batama. Tumideko mama ange busi.
0: Abafumba abasabiriza. Iya. Abana bayine ngeje bakwate sakala metrole. Eraze ndi mfumbo. Ali mfumbo ate. Ana ngambye bukuba wonyako. Ewa abachala abajira. Of course abachala abakodo. Obaba kodo baba futo ba chone cheche bali. Naye ebiyo natubiyogerako. Tetuwa galo hili kiwa. Noba kuchulo ndamu. Bechima chikuata kwa leka kunyi gabu nyi zitiria ni atugamba. Aba kupibiba masimu batugamba. No. Tuwa galo chusemu na ufitinge msociety. Mkuluze ya magezi.
18: Singomu ntuye na kusababi kuata kwa akaunti yo kuotelekela sente mubanka. Singomu ntuye na kusaba sente mubawa pinye yechama. Oba pinye joko zisangu ugenze wa agent. Omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ngoyagala okuteekayo oba okujjayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugula wa account yo ng'okozesa omutimbagano
19: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku account yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website ejesidika bw'oba olinakyo buuza kuba ku namba za fesitali za kusasulira ku MTN noti 8 noti noti 2 noti noti 5 5 5 ate ku Airtel noti 8 noti noti 3 3 5 3 4 4 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za ba customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.

Bakaita bwata wano omumbeja Faith Nasolo bwata tusa kudachika 15 zise kusawa etano olio tye mukwano gwange sawe na mazo kutuka wokakalabiza bitambula bitia ogude wedduka ba customer bala bakuye ba customer bala gawa nza sina duka ne pulya maduka bagamba ba customer babula mwala gawa batagula munatu yombya ngabana abana banyo kuyomba wano mu mchibuka mbisere benda kwenkulu nga muita obuisi bagenda babuza mwana onyeche Kampala mwa batagula lwachi mutuita ko bisi lwachi temudda nga bawa kwa mchibuga chiringe chambwe nebe ne mugule kubannamu amaduka banaga sasuzaji mubere mwako omuntu gula obo chetago bato chetaga chiku Chigule, ulondano lugwe. Ziri 16 ezise kusawa etano. Ekikadde kyaffe ekyaleero bwe kityo bwe kibadde. Twasusa n'akayimba bakayita Highway, bamita Angela Kalule. Twasusaako Irene Nabatovu. Ngaga nti Lutaya yamukwata mpola era yamala n'amuwangula. Kawerezaako abakyala bonna. Ng'ogumidde agazibu ga munno. Bayira we n'abaami. Ng'obaddeyo n'ogumiikiriza era n'omala n'owangula. Naye nga bibadde bya bulumi. Kwanza ebyo si bisobola. Sina nyo kugumikiriza. Na ya baso wado gumikiriza. No gumikiriza omwenge. No gumikiriza jogo. No gumikiriza kufumibua. No gumikiriza obwenzi. Ato bebida nizo gumikiriza. Ya na eno mtu obwenzi. Pagano mtu nulida inanga alinge mbele kwate. Mkanga. Na ya baso wado gumikiriza mbele zaba na mwewe mtu. Muli mwaba chala bakala acha. Na yogera na yeti kenyumba. Muli mwaba tagala bantu waka. Mchala tagala ba. Ini vanda. Nenga hivyo nusu wado bigu mikiriza. Akaimba kwa kamavere mu. Ate tuziza kwa kwata wano. Aka Faith Nasolo. Wanano wali wo agambye. Ntina hivyo nangirida ni wajia kulema. Buwe ntio. Naga mba kaimba kwa mumbeja. Aka kanda solo. Naga nkawereza kwa mchala wange. Nsa chigongo Tony. Echengera. So mchala chigongo. Wali ku Twins Pub. Akaimba kwa tawano. Baka kuwereza. Kakubere mu mubitibwa. Ona wagambye mami. Natusada. Bangu zae koda. Iii mukano. Mpereza kusente. Chapati kale nebo otompa. Kupa mobile money yetu kamangu. Mpereza kusente. Gwegwe bangu zae keda. Oli kukulu zae ya magesi 16. Zenda chikezi mle kwele sawa. Zenda chikezi sawa. Etano. Kande kagamba kubasomesa. Manyanga kama somero. Siba somesa boka. Banange nsaba nsaba aba somesa bafakala uji. Aba somesa aba naba. Fena dela aba tu. Badia. Bambi, tukera kumachane tusasula fees. Atana kuzina mubi manyi, ebintu by'abaana ba nursery, ne lower primary. Bizibu mu, abaana ba bayi balinga ba university. Omwana omukwatira akakadde n'ekintu. Abeere mu ssomero. Naye ate bwe tumala okuleeta abaana baffe. Abasomesa ne mubaawula yawulamu. Muba mutukoze bubi. Basomesa mmwe muyina abaana be muwa attention. Ne mbaka abaana be mutafaako. Olw'okuba mama wa gundi bw'ajja ku vidi takaka sawo. Muhine ngerije mkwata mwa abana abo. Uye bwabera mchibina na zanya, you don't care. Bwabera mchibina mune na mkuba tomufaa konyo. Nawe sirika. Eyo ndi badaa fayo ikwani. Owe tusabeba head teacher. Ndi mtu yambe. Embele ya yobu senta wasomesa. Iba ambi ateva na aliawa. Kale chisana furu mchituku watanoga. Kale umsomesa kamweyo. Nebu ya mbasi kuwadeyo. Lume kufuka lutalo. Mkwata wana ya bafene mba chusa nebifu. Olokuba tamu eno we naja saa kulabamu. Omwana wange abadde atuula mu maaso, n'omukyusa n'omujja wano, n'omuteeka eri emabega, ate nga bumpi, oba mutuzaala omwana obumpi. Kati ate bamutulina ekizibu, abaffe bawanvu. N'olyoka okwata omwana wange, ddala nga nnaku buli atalina sight problem. N'omujja mu maaso, oba n'omujja ku ddirisa w'abadde atuula, n'omukasuka emabega kuba nnyina teyakuwaayo ekyebiri. Naye era kijjayo ewaba head teacher. Mutandika okutunula mu bibiina bino. Okutula mtuzi mofisi techikola. Mutuleo mulabe mirimu jomu kilasi jikolewa jitia. Kubaza school fees zinkakatako. Nazitola. Era na uwe nkusubira. Nitaba sume soba sasura. Banange mtu yambi. Nafa sifa bali obulunji. Era mulabate tutode. Muma nye bintu yata bukaje tukola. Yeru achituba nyonyole vinji. Mukolo mulimu gwa mkubazo fees. Tuzitola.

0: mbo mkulu zeya magese sulayo mziki nebiye mizanyo chenda mnyaka tonyeze nyapama Radio Sapiensi abamita omugenzi Elisha Mawamala akaimba baka ite nsiya bafumbo kawadazila kwa mwenda bali mbufumbo Paul K Tata Shaukat Uncle Benny kawadazila ni omulala wano manita bali wanabala tibali mbufumbo kawadazila kwa zamzam hama nge mchikola mtia ngata muli mbufumbo patu mulimu Mwamu wakula mutia. Nenga atusa kudachika. Oyo atusa kudachika. Vili musatu. Zule kwele sawa. Omukaga. Programu ya fenda viramu.
1: Tugere kumwana.
2: Kachachocho.
0: Ulida wayo gira kumwana. Wama sawa ya mulamwa. Enango lwalero tuwagala tukule tutia. Tumade wano. Nere ilo negatidu wako enjo. Azujo. Enjo ulamisa kwa kubatu uliriza.
2: Umulirizo mulu unji. Wabale kutu uliriza. Kuchenda mwenye katonyeze nya Radio Sapiensi nkuluza ya magezi nsulo yo mziki nebye mizanyo
0: okay tuline angel eranga tugenda kubanga tukubaganya bilozo of course fe namwa bali yeyo tutunulida maka angel enakuzima manji mayitirifu gafunye obutakanya ngane kibatabudde sikirala ekigambo sente nene kuzina botuna mawulira obaga jo bagali mwabademo mugaga manyidwa nga bitadi ngobutakanya buli waguru nyo ne mchala we ata siyeka waliyo nabatali ku level ye yabagaga nenga nabali awaka oba abamu abaya ukana echaba ukanya zali nsimbi ebigambo bya sente mu maka ekisinga okubafani nti olumu esanga no mchala akola nga no mwami akola nera ne batuko kwa ukana because okumanya kati njagala kwebuza na wali eyo tuyambe ko kubana mweje muli eyo nga sente zibatabudde gwe no mwami wo bitambulanga bota bisubira Choma njeje ziraga. Nomu wami agamba nange simaiza mchala jizigenda. Nomu mchala aga nange simaiza njeje ziraga. Omchala namutela wafamu. Alunde nkoko. Nebo amalo kulunde nkoko jiziraga sikulachi. Omwaya chala agamba. Ntua teka teka something. Ntua kole duka. Ntua sonda sente. Ntua gata. Nebo ziba muduka nange simaiza njeje ziraga. Nebili ngevi. Aba mbagula abutaka. Obutaka gendo kudamoka kebera ko. Ngomu wami yatunda kichitu. Kati sente mwe hazitunda. Zowa ziteka wa. Echibuza chani. Ebigambo by'ensimbi bino byandikwatiddwa bitya? Ani avunaanyizibwa okumanejinga finances za family?
2: Kakati, gye buva ne gye budda, twakula tukimanyi oba kali mu Buganda wano. Nti omwami amaka
0: aheddinga
2: amaka.
0: Ne sente tuzimulekere.
2: Y'omukulu mu maka.
0: Yes.
2: Kati wesanga nka responsibilities ezisinga.
0: Za mwami.
2: Mm. Ngo kugule mele.
0: Okulabe wakanga wa imiride.
2: Byonna bya mwami. Kati that's why. Abantu abasinga jya kugamba nti mwami bya ino bikolako. Kati pabachala ne tusigale ene mabega. Nga chona chono chirekedde omwami.
0: Na managinga.
2: Naye kino ekintu kino kya teamwork. Kubanga kati we mtu ukane mufumbi. Ramba mufuso omuntu omu.
0: Wechandi badda naye bafuuka
2: mwa mufuso omuntu omu so kati ebintu bino ebyewaka mwa mino bikwasaganya abantu aba babiri kasta mtu ula wansi ne mukola budget nti ko ino budget
0: tuta mushirala do we need to sit down and tukola budget
2: yawaka na batwe mugenye okosta sene kwa kati wesanga abafumba abamu bakola wamu nga business zikwatagana
0: tuli muduka fenda tuli mu somero fenda
2: kati okwewala kusanga ngo liya James sente tewategereje yazitadde oliya James sente tewategereje yazitadde ajja kulimba mbu nazikute nengula ebintu ewaka oba ne nsasula kino naye singa mukola budget ewaka no manya nti amasanyalaze gaffe nedda muina tula wansi mwembi kuba kati omukazi bwakola budget nga gwete watekinze part mu budget ye yogenda wakana ate n'abasajja abamu tebamanyi nti amasanyalaze ge basasule wakaga sente bwezi
0: yandyetaazo kimanya
2: kuba kati
0: tukozesa amasanyalaze ga mitwalo etaano omwezi
2: yaletaazo kimanya
0: oko situ yingirira tayingiride mirimu egitali jije kubanga wali yebye byekikyala nje kwata yetoke bwe tugule yebye ekitundu etwisa mu wiki
2: andi kati
0: bya era bagisere bayeta eyo nga tuli yingire
2: bya bizibu kuba kati labayo ojja kutuuka ngomwami omugamba amasanyalaze gaaweddeko akugambe yigatya nga yita manyi nti
0: wagulaga mutwalo
2: nga tamanyi nti wagulaga mutwalo ne kati wamanya nti wagulaga mutwalo batuwadde unit bwezi
0: Unit ye. Tukula geta, anone kuruno tuguze gamu tuwa. Boganti gawedewo. Arachi tegera mangu.
2: Kati okuba yambako utafuna conflict yeyo mubufumu. Mwaisa nye mukola budget. Ye mtu ulansi nye mukola budget hawa mtu wabili. Ebi ntuwe bisi nga kalefe tuga netuwe woza nti. Ah, ina responsibility ya msajja. Eno ya mchala. Na inga bine ebi ntupe nevena bitukwata kumufumu.
0: Atiwa tuba tukole miri mwejiri different. Mkola kusapiensi ya umami wanga kula mnational water. Mibini mwebili janja uro.
2: Kati nanti awali wo transparency. Obo obo elufu.
0: Kuchi.
2: Kuhuli omu sente zaafu.
0: Eza omami.
2: Mwotege denti omami wange. Kwa kati omami wacho obo kweko mchala sente zaafu na. Obo mchala uamufu na. Nga mwena mwoli kuchini.
0: Ejo chwe yungere kochi manye.
2: Iye.
0: Omami babe inzo kwa transparent kusente zaafu.
2: Mwino kubela transparent mwimbi. Nemu gamba.
0: Mubitufu ba tunyumi yako.
2: Muchitufu. Chechitufu. Wakuwa kala yungere mtu bivusa amasu.
0: Omami nakira kumachia na gamba. Ah, njagala omami batubulile. Can you really be transparent kusente zao omami? Paul K. Mwami. Tata Shaukati. Noga mama Shaukati. Nti workshop wano. Mfune mitwalo. Asatu omwezi.
2: Kale tebagala biogera. Nenga wechandi badde.
0: Wechandi nyumie.
2: Wechandi nyumie. Ngomanyi nti omami wangafuna sente weziti. No mchala angafuna sente weziti. Chikuyambako guo mwami. Mchala otajia. Taja kusaba sente zota asobole. Oba kutuwa labana msumero.
0: Aba tegele mfuna yo.
2: O mchala tegele mfuna yo. Na umami no tegele mfuna yo mchala. Untikati mchala ange muyambie wa. Wango chimanyi ntabame abambale kera. Asobole sasula school fees na angamu mchala. Wage nukula kubia requirements zo mwana.
0: Ngatama nyafuna meka. Mkazi watafune mituwala asatu. Kwa je transport ya muje buloba. Ato ya gala jeko. Ne anguni zabana.
2: Kati wa mtu lawansi ne mutesa kubine ebintu. Jukila. Nechigeno baya mbechilala. Nga muina joint account. Account yeyo. Nga muina percentage
0: mteka. Nizendo waza angel. Tunywezenye cha joint account. Sija kubulira zemfuna. Nese tuwa kanya teka ya asatu wa asatu. Agogo tugalete.
2: Anti kati. Yes kale. Oyinzo.
0: Oleta asatu nde sasa tu. Nenga tote get dance. Tote kumeka. Actually laba miyaba singa doza wapifari ingecho. Anisa no kuganti. Oleta asatu ya nzenye kule tangata. Nenga tote get day. Atola kumeka.
2: Na ato chimanyu wali ya bami. Nga iye mwerufu. Nga ya yogera sente zaafu.
0: Mchamu nonya. Bambi ankubireko.
2: Rachi. Kubanga mchala we. Abera ulida nti bali ku timu yemu. Kubanga
0: tukolera wamu kulwa bulungi bwa
2: nze waliwo family gemmanyi. Ngo omukyala amanyi sente mwamuweza afuna n'omwami amanyi omukyala sente zaafuna. Akuwa kale bano difference eriwo nti bakola business yemu. Na ye business eyo buli omu amanyi percentage ki gyafuna ku.
0: Okay.
2: Ate balina access buli omu alina access kati balina account isatu. Naye bonna bazina ko access.
0: Baina joint.
2: Baina joint account. Omwa mchala ina account ye. Nomwa me ina account ye.
0: Katingo omwa mchala ina chasiku account yangi.
2: I don't know how they were achikola.
0: Bweba ATM card nga muwene pin code.
2: Nga ajimanyi.
0: Nga ne kadi ya suwa mnjobo nga jitereka
2: wale. Andi katiokuwa wale wintu vya simbi okubata ataganya.
0: Transparency. Wakati mbiyo nda.
2: Mubelebe irufu.
0: Better straight. Hii omwa mivuatio. Nkubirako. Hello. Hankubireko mnonya.
3: Ah, ndiye.
0: Wanjisebo.
3: Omusharo we ari mu byakikande.
0: Tatata.
3: Guno mulende guno. Guno mayi nakubere na account ye.
0: Anti ngamanya ebife uwo.
3: Kakati nze ndu wano ompulira.
0: Nkulira sebo.
3: Emere kati ngenji bwanyi bwako. Ntunula mu nsonga emere weri.
0: Otuna yena butunuzi.
3: Amasanyalazi samanya byo bantabeko gamme nze wanga amasanyalazi kujja konga gavutse ko bugu
0: tegagwako
3: amasanyalazi tegagwanga ko yasija banjwa aga amazi agonzenga sasula buli kimu nebaza mushara wange obuntu obujonjo nobo bula abugula
0: bumugati guweddewo
3: ebyo kitu kanye bibi natukanya yena tukanya na ye wali wala biyo kumusajja kwa basara sente na shumula waliti ya ngomukaza alata
0: na jisumulu langeri mwa wanga nkalo
3: nebo wanga muhimu wanga basi mimi ilo mukaza akasuka ye
0: hechuchia mbliso liyari balikoza katema wakala tunule mulu waliti yezo
3: ngo tunule mu yaji kuyagala kujikula bwavu
0: jitunge bwe ina wa yulifu
3: kwa akati nze chenera za bachala abamu madala nze wewa kuna wutu nge sepiche kutu se abizira akati chingiza ati kwa kukulo ngo yene nkula bangu wamba wamba zi ishiko choku nga mani nabuzeyo mna ukuwe
0: Obanya gala kugambe obanya kusabe sente zaalu
3: Tuwasa bi sente zaalu
0: Kati mwembandu kuza
3: we we guli dongo yo ruo
0: Eh
3: Eba chu yagala ndula bebulabi ngulwamba
0: Surprise mwagala zitia
3: Kasi wacho lukukusa Ngulwamba mukulwamba la Mwambiseyo lugoyo nguru
0: Eriyo
3: sibe Bebengule sati siji kugamba Ulacho ojireba bulabi kumobili Ichemeshe chini, chini chini zokuwanti, bekoli ya
0: ya Omukaga, program WRAM. Ebintu bino. Mwami sepija ina jatu daivati. Jatu tute. Yaga ambate chicha asoboka. Alinga ganti, bwejima mirimwe wakatu gabane migabane. Nsasula bili ya mazi, nsasula ya masanyalazi. Nsasula fizi, gula requirements.
2: Choche baita 50-50 abantu abamu.
0: 50-50, tugende necho, katuve mbulango, tovau.
4: Jeep Radio Sabesi Sambia, we wandi se, emituare ebili jokabwe jiti, jikutu usamuku wangula pichi pichi, eyo ukate no ukate wensi. Watasu wote picha mtele Jeep Radio Sabesi ya, kusasa mobile money, osidike simbi, kusimu zino wa manga, owa Airtel, noti musamu tano satu, satu nyabili, noti mukaga muenda, ategu wa MTN, noti musamu munana nya, noti bili nya, tano emu mukaga, Kakensa, Wumite, Oba Wumite!

0: Tusoma mu Matayo omutwe gwa 13 olunyiriri olw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi n'omusanvu. Mu budde buli abayigirizwa ne basembera wali Yesu ne bamubuuza nti, ekikwogeza nabo mu ngero kiki? Ye n'ayanukula n'abagamba nti, mwe mwaweebwa okumanya ebikolebwa ebitukuvu eby'obwakabaka obw'omu ggulu, naye bali tebaaweebwa. Kubanga buli alina alyongerwa n'agaggawala, naye atalina ne kaalina balikamuggyako. Kyenva njogera nabo mu ngero, kubanga balaba babanga abatalaba, bawulira babanga abatawulira ng'abatategeera. Isaya kye yalanga ne kituukirira ku bo nti, okuwulira muwulira naye si mulitegeera, okutunula mulitunula naye timuliraba. Kubanga omutima gw'abantu bano gugugubye, n'amatu gabazibye, n'amaaso bagazibirizza, tibaagala kulaba na maaso, kuwuliza matu n'okutegeera n'omutima n'okwenenya ndyoke mbawonye. Naye amaaso gammwe geesiimye agalaba n'amatu agawulira. Kambabuulire, abalanzi bangi n'abantu abalungi beegomba okulaba bye mulaba ne batabiraba, okuwulira bye muwulira ne batabiwulira. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Bakristo baganda bange, bantu bakatonda mwenna, tuddamu nate okuba omwaliro guno nga twebaza Omukama olw'ebyo by'atuyisizzaamu naddala okutuuka ku ssaawa ey'olwaleero. Ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza. Okusingira ddala twagala okukulisa bonna abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo, abatikkiddwa, abafunye amabaluwa gaabwe, abamu bajaguza mazaalibwa gaabwe, abalala anniversaries mu bulamu obw'obunnaddiini obusaaseredde otya ate nga tetwerabidde, n'abo abajaguza anniversaries mu bufumbo obutukuvu. Bannaffe tubakulisa, ate n'abafunye ezzadde nammwe twongera okubakwasa Omukama mwenna abagamulira okusinziira ku mitima gyammwe kye gyagala. Abafunye okusoomoozebwa okwa buli ngeri, ebyetaago byaffe byonna katubiwumbewumbe mu ssaala y'ettuntu ly'olwaleero nga tusaba ekintu kimu kyayagala kikolebwe mu bulamu bwaffe. Bantu ba Katonda, nsuubira nga ffenna naddala abali wano ewaffe Uganda twali tutawanyiziddwako ensiri ng'obadde okooye bulungi weebase, n'egyekuwuunira mu kutu. Era bw'ekuwuunira mu kutu, mwana wo teba nno tereekaana nnyo, naye olw'okukuzungira mu kutu kikumalako emirembe. Era bw'ogikwatiriza bw'oti nga wanyiize bulungi, nsuubira oluyi lw'ogikuba, oluyi olwo luyinza n'okutta enjovu kubanga obeera n'obusungu bwo, so nga ate ensiri ebeera ntono. Ekivuddeyo ennyo mu masomo gaffe kwe kuwulira. Era tuwulidde essomo lyaffe erisooka nga Omukama agamba Yeremiya nti, genda oleekaanire mu matu ga Yeruzaalemu, obagambe nti, tagambye nti oyogerere mu matu gaabwe, agambye oleekaanire mu matu gaabwe. Lwaki kuleekaana? Okuleekaana okwo Omukama akulagidde kubanga emigi gy'egyenjawulo gye twandiyise generations ez'enjawulo, tugenda ne tubuusa amaaso ebintu ebikulu ebitalina makulu ne tulyoka tubiwaate ekifo eky'oku mwanjo. Bwe yali aggulawo ekeresia ya St. Augustine Parish eseeta wali, omusumba Christopher Kakooza yagenda n'atubuulira, n'abuulira eggwanga lya Katonda nti abantu abamu baamutuukirira, nga abamu beemulugunya, abamu nga beebuuza, nga beewuunya nti lwaki kereziya mugizimbye ku kkubo nnyo. Kereziya naddala ey'ekigo, ng'oboolyawo ababuuza baali bamanyi, era ng'oboolyawo bamanyidde ekyokuba nti kereziya zizimbibwa wala eri bbalibbali, naye eno eri ku kkubo nnyo. Ye n'abagamba nti, ekikizimbizza ku kkubo wano anaavanga e Kampala ng'agenda e Jinja oba okuyita ogenda e Kenya aleme kugamba nti saamanya, kereziya ogiraba bulungi. Ayitawo ng'ava e Kenya ayingira e Uganda agirabire ddala nti kereziya yiyo. anayitanga obu wali uliranga misa ngegenda maso abantu nga basome sala amatuwa ulire bulungi enkomerero y'ensi bwelibe etuse ngambe y'obulamu bwe alime kugamba nti saulira samanya saategeera byonna obubonero tubuteekawo abantu bagulweko kyebeekwasa okuleekaana okw'omulembe gwaffe guno bakristu baganda bange bantu bakatonda mwenna tekuli kukuyimirira ku kkubo nga bannaffe abamu bwe batera okukola naaleekaana akatuyo ne kamufuluma mu matu ne kakulukuta mu kiwalaata nedda okwo si kwe kuleekaana okuliwo okuleekaana okuliwo kati ze statements ezikolebwa mu bulamu bw'omuntu akyuse ate ne ziba ne impact mu bulamu bw'omuntu omulala kampa ekyokulabirako ennaku si nnyingi wiikendi eno ewedde wabaddewo okuwa obusaaseredooti mu masaza ag'enjawulo mu ggwanga erya Nigeria era vidiyozi zifulumye ku mitimbagano naddala ogwa TikTok nga ziraga abantu ababadde mu kutendereza okw'enjawulo waliwo bbiri ze nalabye ate ne zindeeta akamwenyumwenyu ku ttama nga ziraga abavubuka abali mu kirasha nga balaba bulungi nnyo ebigenda mu maaso ku kuwa obusaaseredooti nga balaba abavubuka bannaabwe bali mu myaka gye gimu naye nga mwana wattu si balema si bamuzibe si bakiggala naye nga bavuddeyo ne talanta zaabwe ez'enjawulo obumanyi bwabwe obw'enjawulo nga bagambye nti ayi mukama sookera ku bunonze bwe ndeese ozimbire okwo onfuula omukutu okugenda okutambuza amawulire agasanyusa ag'evanjiryo eri bonna baana bato they are handsome they are energetic they are brilliant naye nga bavuddeyo ne bagamba nti aa bino byonna byonna kambi eyambise okuba nti nange mbako kyennyongerezaako era emiziro wedde egiva mu kirasha ng'olaba gy'amaanyi nga gyakutendereza nga gyakwewuunya ze kye nnasinze okugyamu nga abavubuka bano bagende ne beetunuulira oba olyawo naffe twandibadde twetunuulira amaanyi gaffe mukimanyi nti eri abagamaze nga ne bwetwogerera ali mu kupulaninga kuba mwana wa munne omutayimbwa ku mutwe amuggyeko obulamu asobole omubbako waleti amaanyi ge gamufiiridde ki mukimanyi nti waliwo ng'oli obuvubuka abo bonna bonna ayingidde emyaka 2-3 nga kyamanyi kuyiwa musaayi kukwata bbunduki n'atulisa abalala naye ng'ate mu myaka gye waliwo abamaze obulamu bwabo bonna bonna nga bali mu kusiba bali mu kunaaza biwundu ebyabo abalaaja nanga obulamu obubaggwako okwo nno kwe kuleekaana kati okw'omulembe gwaffe okulaba ensi nga bw'etambula n'ogamba nti nze ebyo tebimmalaamu obulamu obwange ate ngenda kubweyambisa talanta ezange ngenda kuzeeyambisa okubaako kyengattako mbeere ekyokulabirako eri abalala y'ensonga nno lwaki omwezi guno ogw'omusanvu n'ogw'omunaana fe tugiwaddeyo wano eno naddala missa ey'olwokuna nga tusaba omukama okusookera ddala ng'ekyetaago kyaffe bwe kibadde ayamba akwate ku bavubuka abaffe abalensi n'abawala abakwateko abagazisa embeera ey'obunnaddiini n'obusaaseredooti basobole okubeera emikutu egigenda okutuuka eri abalala okubatuusaako amawulire agasanyusa bayinza n'obutabeera basaaseredooti oba bannaddiini kyokka naye ne babeera abakristo abalungi mu bukulembeze obwa bulijjo obukulembeze obwa bulijjo ng'ate mwe bayita okubeera abayambi b'abasumba yonna yonna gye baba basindikiddwa era tukimanyi bulungi nti tulina n'abakristo aba bulijjo nga mwana watta omulimu gwe bakoze ogunyeenyeza bunyeenyeza mutwe omulimu ogw'obwannakyewa talanta zaabwe kwe bayimiridde akasente kaabwe kwe bayimiridde resources ze bataddemu naye nga babikoza kwagala era nga n'abantu be bakutteko bangi ddala naffe abatukutteko ne batufuula ekyo kye tuli mwana watu si bonna nti baali ba faatha tibaali ba sisita oba ba brother abamu baali bakristu beereere abo be baatufuukira amaloboozi agaleekaana ennyo mu matu gaffe gewamma ne tugeegomba ate era ne twagala omukama mu mbeera eno gye tulimu twesabira nno omukama atuyambe buli omu kufaza okusa ettalanta ezo ze yamuwa aleme kuzituulira ate azizuukuse ku lw'okugattako okusinga okutoolako ku lw'okubeera asset okusinga okubeera liability mu bitundu gye tuli bwe tutyo ffenna buli omu ng'awuuba bbendere ey'okukkiriza kwe tusikirize bangi okusenga omukama guwamma ensi yaffe lwe naakyuka ate n'obukristu ne bunyikira bonna. Omukama abeere nammwe.
2: Nawe abeere nawe.

0: ekyamagero ekyokukkiriza
1: tulangirira okufa kwo ayi mukama twatula okuzuukirako okutuusa lw'olijja.
0: Kale naayi mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kalisi y'okulokoka nga tukwebaza kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza. Ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo, Mwoyo Mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira, ayi Mukama, Ekereziya wabunye enkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana, wamu ne Paapa waffe Leo XIV, Omusumba waffe Pawulo Ssemwogerere n'abo bonna abaakwawulirwa mu bunnaddiini. Jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje gye yakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna abawagirira ekisa mu kufa. Ate naffe ffenna tukwegayiridde, tusaasire, tusaanye okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okugulumiza. Omulemali omubeererevu omutuukirivu nnyina Katonda, Yozefu omutuukirivu bba, abatume be abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obwedda bonna, nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne Mwoyo Mutuukirivu, mu Kristo ono mw'oyita okufuna n'ofuna wamu naye, era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
2: Amina.
0: Nga Mukama waffe bwe yatukuutirira eby'okutulokola n'okutulagira ye Katonda mwene n'atulagira, tusituliramu obwetaavu bwaffe nga tusomera wamu nti Kitaffe ali mu ggulu,
2: erinnya lyo litiibwe,
0: obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, tuweereere emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, tositwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama tukwegayiridde, tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tujirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna, tutebenkere awatali kutabukana kumu, nga tulinda okwesima kuwa tusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
2: Gwe Kabaka, gwe obuyinza, gwe ow'ekitiibwa emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze kukkiriza kw'ekereziya wo, kkiriza okutuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala. Gwawangala n'olamula emirembe n'emirembe.
2: Amiina.
0: Eddembe ly'Omukama Yesu Kristo libeere nammwe ennaku zonna.
2: Naawe libeere naawe.
0: Buli mwakyukire munne amwagalize eddembe lya Kristo.
2: Akaliga ka Katonda akaggyayo ebyensi otusaasire. Akaliga ka Katonda akaggyayo ebyensi otusaasire. Akaliga ka Katonda akaggyayo ebyensi otuwe emirembe.

0: Tuyanza nyo Father Joseph, ate nebano bonna babadde mu misa yaffe nawe abaddeyo atwegasseeko okutendereza omukama obudde buno. Tukujukiza olw'omukaaga luno Lugazi Diocese lwegenda okutikkira obusaasiredooti n'obudyankoni, ate nga lumu tujja kuba Masaka, lumu August. Nga 8 August ate tukomewo e Kampala wano. Kasana luweere ejja kubaayo nga 15. Father nga bw'agambye, emisa yaffe eno gye tututte okwongera okusabira abo abeevuddemu okulaba nga baweereza Omukama.
1: Radio Sapiensi yayetegese empaka zakakensa ebyemizannyo.
2: Ennyabo weewano tukwaniriza.
1: Eri gati gy'empisaemu yammwe.
2: Eyo yaffe ennyabo.
1: Oh. Oh, right. When is the gestation period?
2: Mama zilira, sikutegedde bulungi.
1: Nakulabye nga oluzungu lujja kusumbuwa. Eche mbuza, okwewandisa kutandika ddi?
2: Nyabo, okwewandisa kugenda maaso era kwatandika dda.
1: Mpozi kwa sente meka?
2: Giri emitwalo ebiri, joka.
1: Emitwalo ebiri za Uganda, oba mafaranga.
2: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
1: That's right. Sente ezo, muzagala mu kashi, oba ne wemba n'ekikalu nkibawa.
2: Nyabo, sente tuzagala mu kashi.
1: Mwina account?
2: Account tujiina mama.
1: Oh, chinkoze bubi ziri ku mobile money.
2: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
1: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
2: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
1: Ekitufu sente zo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngatujja kumbeerera mwangu.
3: Kakensa bw'ebye misanyo 12 mu mukaaga. Era okwewandisa kwatandisa dda 12 jokka. Jjamu ku Radio Sapiensi ensambya okulira n'ekereziya okumpena eddwaliro ly'ensambya. Weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiensia. Kakensa bw'ebye misanyo 12 mu mukaaga. Ali Red and Steady.
4: Amanya nzeru kya muzi Frank. Ndi muzadde wa Kisoso Parents Primary School. Nafunye sitanyu nga MTN bankubidde nti bankudde school fees. Nasoose ddi wakanya. Nebe nalabibe nagize nesooka nenda bennamba gye bakozesezza bati ojugamba nti tetwewala abasere gye basindika. Aye ne bbasa abasomi wa Kisoso Parents nankubira essimu. Nenyongera okukakasa nti bya ddala.
5: Ekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo, ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vani ko n'ebirabo ebirala 1,000. Osobola n'okuvuna looni ya school fees kumo.

0: kutaka nga gwe bosobola okufuna lizi eyekibanja naye tosobola gamba nti omuntu yazze n'agula n'ettaka kiba kikyamu
1: ate ekyo baba bakimanyi nga bamulabye nti alina n'ekyapa
0: mumuloope bwe kyandibadde bamuloope wemanyi nti omunansi wasobola okugula ettaka asobola okwegatta ne munnayuganda bwe mba nzijukira bulungi balwe abanaku asobola okwegatta ne munnayuganda naye ate era munnayuganda alina okuba ne percentage ekola ki esingako obunene ku ttaka eryo so nze ekyo nakyo tukimanye tukitegeere bulungi mukulu agambye nti wano omunansi ayisibwa ng'omugwira ate omugwira n'abeera n'amaanyi okusinga omuki omunansi nze ndowooza nti n'ekyo ekyo si kituufu gwe ng'omunansi manya rights zo manya eddembe ery'obwebange eddembe eryaki ery'obwebange limanye litegeere likubeere kumpi nti ate nga bwe mba nnyonnyodde nti n'omunansi omurefugee abanoonyi b'obubudamu alina okugoberera amateeka nga ffe bwe tugakola ki bwe tugagoberera era nze ffe ebitongole ebikola nabo tumanyi bangi bali luzira ate bo balina bubi nnyo tebalina n'abawolereza bangi nnyo we luzira newa mu makomera basibiddwa olw'okweyisa mu mbeera ezitali nnoŋŋamu
2: omwana wange zaaluna Senoga ambasada wa brotheroni mu Uganda ade mbagamba abasapyensa nti kyemuteeseza ekyo kyomugambye ng'omusajja bwagambye nti okulwagala ababundabunda ebuzi waabannayuganda ddala agamba nti eyo nga twalaba n'abagwira buli lwoyogera ti tugeze ng'omulundi tiwuuyo omulundi kyekizibu ekiriwo kuba nze nakulya mulekugi mmanyi naye obeera awo genda eri mbalundi nebwa ogenda ewaffe emasulita era bagamba genda mu kinyarwanda oba mu kirundi obulwadde obuliwo
1: webale nnyo webalire ddala mukulu Patrick
0: tweyatandikira
1: okulwokuna olutya
0: kale sewebale nnyo webalire ddala
3: twesose essaawa endala time check essaawa siweese mwenda ez'emisana time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofune amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olondeko investa oba okozese MTN momo app
4: kano kekaze esawa ekiseera kyennyini ekyensulo y'ebyemizannyo program ensulo y'ebyemizannyo obuli amawulire gonna agakwatagana n'ebyemizannyo okuva wano n'ebweru w'eggwanga obuli omupiira tennis budo chess cricket table tennis ekigwo emisinde ebikonde n'emizannyo emirala mingi nnyo

nga gaba mu club ya Wolves atimu ene yakadda mu kimya kya matimu ga Mpalegwa geva mu league yabangereza olw'omutindo gw'ekiwego gwe basobola okwanti boolesaawo agaba ogagamba nti onnaku olwajjo okutendekebwa kwa ttiimu eno kwagenze maasituka nga kusazibwamu nga kyavuddeko omu ku basambi okugenda maasituka nga asibuka empisa nadda mbi okwekalakasa kira kabeera eribudde mu Kalega agaba ogateeza nti omuteebi wa ttiimu anafa Wolves bamuyita Tolu Olokodale eyagenze maasituka nga aleete okutendekebwa kwa kalabu Wolves ogenda maasituka nga kusazibwamu ne baba nti basobodde kwanga batendekebwa kumala kongente katika mutendesi yabadde mwana mulenzi ono Tolu Olokodale wa myaka 25 mu Nigeria awedde emirimu era ng'ono omusajja muteebi kakati onnaku olwajjo yalabye okutendekebwa kutandisa okugenda maasituka nga kukolebwa nga naye agenze maasituka nga eyamutendekebwa yalabye okutendekebwa kukwajja nga kukuteyo n'agenda maasituka nga atuula mu kisaawe n'alemesa okutendekebwa kwa banne okuba nga kugenda maaso ono bakanze kumwekubakubako nga bamugamba nti Tolu bamu kisaawe ogende weekalakasire bweru otyoke tugende maasituka nga tutendekebwa obwedda oba kuba omupiira w'atuula wagenda maasituka nga yeetyebeka ng'agaana nga tayagala kutendekebwa kube nga kugenda maaso era ng'ayagala bakama be bategere ensonga gyayagala babe nga bakolako ebengaokolebwako Tolu Olokodale ayagala kuba nga yegatta ku Fiorentina aba Fiorentina basobola okuba nga bateekayo sente eri club ya Wolves aba Wolves ne bagaana okusaba kwa club ya Fiorentina sente ne bazigoba nga baagala kuba nga bo bamutunda mu club ya Tuzpa yasobola okuba nga ereeta sente nyinki ate nga Tolu Olokodale tayagala kuba nga agenda Buturuki ayagala kuba nga agenda mu ggwanga lya Italy yaba agenda maasituka kuba nga akubira eddiba omuvubuka ono bamwekubyekubye kave mu kisaawe abenga atuula ebweru bakama be ayogere nabo bamale ensonga ze n'agaana n'agamba nti nnakulemesa kutendekebwa bakama bange otegeera anti ddala mvudde mu mbeera njagala kuba nga mba mutimano njagala kwegattako Fiorentina bwe baba nga bakuntunda bantu ne Fiorentina saagala bantegeere kifo ky'okuntunda mu kabizitwa egenda okwanga ettatta n'ekitone kyange njagala kuba nga ŋŋenda kukubira mpira Italy bwatyo Tolu Olokodale bwe yasobola okuba nga ategeeza embeera eno y'okwekalakasa n'agaana okuba mu kisaawe yaleeteddwa omutendesi omujja Cesar Paixeto ebyokutendeka ttiimu eno ogenda maasituka nga abisazaamu n'ategeeza nti olw'okuba omusambi waffe agaanye okuba nga ava mu kisaawe tetuyinza kuba nga tudda mubyajjanga nkwekule nga bwe tukuba omupiira w'atuula alemesa okutendekebwa kyekyaleetedde Wolves okuba nga basazaamu omupiira okutendekebwa okwabaddewo olwo nno akawungeezi kajjo baasambye omupiira ogw'omukwano ne ttiimu gye bayita Medenende era nga bwati omuteebi ono Tolu Olokodale tasobodde kuba nga akubira ttiimu eno olw'okuba nti munyiivu eri bakama be abaagala okuba nga bamukako okumutunda mutimu gy'atayagala yabagambye nze muntunde mutimu y'abannaffe ba Fiorentina oba baleese sente za lusuluju muntunde eyo okusinga okuntunda mutebuzi pa gyesaagala kuba nga ŋŋenda kuba nga nkubira mupiira mu ggwanga lya Buturuki Tolu Olokodale olwamaze okuba nga yeekalakasa okutendekebwa nga kusazibwamu yasinzire ku mitimbagano n'ategeeza nti nze ndi musajja muwulize ndi musajja muwulize nnyo eri bakama bange bwe kyabadde nga baŋŋamba okukola mbadde nkikole aba Wolves nga bwe bandagira okukola kiringa kye nkola era ndi muwulize ndi mugovu kkirako mukira gwa kapa kyonna kye bagamba okukola kye nkola naye amazima bwe baba nga tebaagala okuntunda mu kirabu gyesaagala asinza kuba nga nsirika nga nna gye njagala kati abagambye okutemya n'okuzibula muntunde mutimu ya Fiorentina sigenda kwegattako kirabu ya Tuzpa Tolu Olokodale okwegattako Wolves yava mu kirabu ya Genka omwaka ogwaggwa bwe tubamugula obukadde bwa pawunda 24 abunye asobola okuba nga batibula goolo 3 zokka so newedde era yalemerera okuba nga ayamba Wolves obutadda mu kibinja ky'amatiimu ga Mpalegwa kati baleese omutendesi Cesar Paixeto bwe basobodde okuba nga bajja mu Gary Vicente ayambe Wolves ebenga ekomawo mangu ddala muli abangeza yasoneja abenga akikomewo naye nga Tolu Olokodale yeekandaze n'atuula mu ssaawo n'alemesa okutendekebwa okugenda maaso ng'aweereza obubakiri bakama be muntunde mu kirabu ya Fiorentina so si okuntunda mu kirabu ya Tuzpa ebutuluki gyesaagala kuba nga nkubira mu ddiba bwe tuba nga tubudde awo kiri confirmed over ab'ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga lya Germany ekya DFB baludde dda ne bagenda maasituka nga balangirira nti tewakyali kulangakula lwonna konkya zigenda kubeera ssaawa mukaaga ezaana e Uganda bwe bagenda okuba nga batuuza okyokola bannamawulire ogenda maasituka nga banjula omutendesi omujjo agenda okuba nga atendeka ttiimu eggwanga lya Bagirimaani agava ugateeza okusinzako mu kutu gwa Sky Sport Germany obuddewo ne gutegeeza nti enteekateeka ziwedde zigenda kubeera ssaawa mukaaga
ezawali ezawana Uganda ezomutuntu bwata bekibine kidukanyo mpira mugwanga lye Germany Chad FB bagenda kubanga balangirira omutendeso omujja basobola okwanti bamwanjula eri banna mawulire era gabyo gagamba omusajja Jagen Robert Kopu Chimera yaliko omutendeso wa Mainz atendeka Kobo Shadot Munant atendeka ko Liverpool World Cup webadde esambirwa badde akolera TV manjwanga mangeta yabadage na master kanga wendoza ye wa miaka 5-9 yagenda okwanga alangirira ng'omutendeso wa timu egwanga lye Germany omujja ngadda milo musajja Julian Nagelsmann ona abadde akoleranga kampani ya Red Bull basobola okwanga bakkanya Red Bull ne mutakira ko mutike guta amakola kakati Jagen Kopp agenda kulangirwa ng'omutendesi wa timu y'eggwanga lya Germany bagenda kwanti bamulangirira olunaku olw'enkya bwe bagenda okugenda maaso kwanti bamulangirira akavayo gagamba Klopp agenda kuba ng'akola n'abasajja be yakolako nabo mu timu ya Liverpool okuli Pep Inlanders agenda kumwegattako batendeke Germany ne munga akatabaali agenda kwanga yegattibwako Peter Krewizi be bagenda omuyambako Seven Bender agenda kubanga amuyambako ate ne munnamuddu munnaffe munnamaseka Pamatzak yaliko musambi mu timu ya Napa Basin olusonjo goyo maguru mpali n'agenda kwanga yegattako Klopp basobola okwanga batendeka timu y'eggwanga lya Germany naye ng'olunaku olw'enkya Jagen Robert Kopp Chimera omulangira lwalangirirwa ng'omutendesi wa timu y'eggwanga lya Germany omujja bwe bagenda okwanti bamulaga bannamawulire anti kakati omutendesi omujja azimbikirwa Julian Nagelsmann eyavuya okuvuya bwe yatwala Germany mu World Cup ne baswala kakirako omugagga kaswala nga assessmentura bwe bagenda maaso okwanti bandukira eri mwetolo kyenkana gwa 32 bino nno bijjidde nga n'abekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga ly'Abafalansa bamaze okulangirira nti ku nnaku olw'okubiri olwa wiiki ejja bwe bagenda okwanga banjula omutendesi omujja awetu bannamawulire basobodde okwanti babayita nga kuliko n'owa Radio Ekereziya Radio Sapiens Lubona Mawanga bagende mu kibuga pali ku kitebe ky'ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga ly'Abafalansa balangirira omutendesi agenda okudamikirwa Didier Deschamps era ng'abasomera ebintu mbasa bagamba tewali kuwananya zide Didier zidizaani zizu yagenda okwanga alangirwa ng'omutendesi wa timu y'eggwanga ly'Abafalansa naye ng'enkya ku Klopp bagenda okwanti bamulangirira bamwanjule ate ku Klopp zidine zidizaani agenda maaso okwanga alangirwa ng'omutendesi wa timu y'eggwanga ly'Abafalansa olwo nno zide okunywa Bwetubanga tuvuda amawulire agavaako ali mu kalabu ya Barcelona kagamba nti wati yaliko omuteebi wa kalabu ya Barcelona omusajja omupolish bamuyita Robert Lewandowski asobodde okubanga asinziira mu ggwanga lya Amerika gyakubira kakati diba nayozayoza abasambi banne be yasambanga nabo mu kalabu ya Barcelona abakubira ku timu y'eggwanga lya bannaffe aba Sipaana abasobodde okubanga batuuka ku kyamaanyi eky'okuyamba timu y'eggwanga lya Sipaana okwanti bangula ekikopo eky'ensona bwati omusajja Robert Lewandowski yaliko omusambi wa makalabu okuli Borussia Dortmund Bayern Munich nga kakati abadde mu kilabu ya Barcelona yasobodde okugenda maaso okwanga atakukomerya Sony Jabulien akubira kilabu ya Chicago Fire era ng'ekiro ekikesezo olwaleero bw'asobodde okwanga asamba omupiira gw'ogusoose mu timu ya Chicago Fire bwe babadde nga bakubwa kibannaffe abayitamyami egoozi 3-2 jjukira nti Rushwarez owayitamyami asobodde okwanga atiba goozi 2 nga bawangula 3-2 abudde ono ategeeza nti njagala okwanga asinziira eno mu Amerika gyendi sobola okwanga njozayoza batayi bange bwe twalinga tugenda maaso okwanga atebongako mu kilabu ya Barcelona abakubira ku timu y'eggwanga lya bannaffe aba Sipaana abasobodde okwanti bangula ekikopo eky'ensona ekyamazima kubanga siyina kasajja wadde akakazi ku mutima anjagala okwanga mbozaayoza ate nga ndi musanyufu olw'ekyo tebasobodde okugenda maaso okwanga batuukako kuba amazima bwe mbanga nze saasobola kukituukako naye ng'ate mikwano gyange gyakituuseeko njagala kubozaayoza timu y'eggwanga lya bannaffe aba Sipaana yawangula ekikopo eky'ensona ku sani ng'ekuba aba Argentina yabaddemu abasambi ba timu ya Barcelona 8 okuli Lamine Yamal okuli Pau Cubas yalondeddwa ng'omusambi asinze okwanti asamba omupiira omuto awali mwade kapo okuli abasambi okuli Pedri okuli Ferran Torres dan Olmo Gabi Eric Garcia kutoka Juan Garcia babadde ku timu kana agameze crack sina buzibu bona yagala kwanga mboza yuza basambi bananga babasona babadde ku timu kwanga le basana abasoda kwanga batoka ku chamai ne wangule chikope chiyo so nyamu yogeyoge era mwagwanide kuba ne kintu sajjamu mugonde ebigere kimasoda kwanga mukolensi abadde kisubira ati mutufu chikopo mugwana okuchiwangula mwasobodde okwanga mwangula ate nga temwagulidde wadde okufunga n'obufunganyi ne mwasobodde okuba nti mbigula kintu kyammwe ne musobola okuba nti mwangula ekikopo Robert Lewandowski abozaayozeza basambi banne bwe yakubanga nabo mu Barcelona abakubira ku timu y'eggwanga lya Sipaana bangula ekikopo eky'ensona ate bwe tubanga tuvudde awo amawulire agavaako wali mu ggwanga lya bannaffe aba Italy gagamba nti omusajja Pep Guardiola wadde nga bamuwadde ensalesale wa ntandikwa ya wiiki ejja okuba ng'ategeeza bannaffe aba Italy oba agenda kuba ng'atendeka timu y'eggwanga lya Italy azuuli oba nedda agasomerwa mu
mbasa agasomerwa mbasa agagamba atiganjola aulekedo kwanga gane byo gendo kutende kati mye gwanga la Italy ajukira bechiwene chidukanyo pila mgwanga la Italy president wacho wa mita Giovanni Malago yakalonde kwa juzi yategeza ntetesika nyazata andika wakati wa fene Pep Guardiola gwagala Guardiola ajabe ngatende kati mye gwanga la Italy ademikiru msaja genaro Ivane Wino Gattuso ya soro kwanga alikulia juice na alimedo tuwala wa Italy mwade cup omulundi ogwo kusatu ogome dininganwa akakati okusinda ku Guardiola omukuli agama ati bayo gira mkone Guardiola asoro kwanga jatende ketime gwanga la Italy agaka bayo gagamba Guardiola omuli mayore kedo kugugana ogwo kubanga atende ketime gwanga la Italy elango obuzimu bugenda mbuba kutofali Guardiola ayagala sente ndala atenga weki wine kiduka nyumpira mgwanga la Italy wadibaba diba tekizanti magenda kore soro kwanga bafuna sente na ateza agala chiga mwati sente nyiti wasura kuanga wazimua Pep Guardiola ya liyo mutende super Manchester siku kumale miaka kumi na baungule vikope viwilako ya gambia wa Italy mbanga muneta agamukaka sente mugenda kumpo vukadewa yuro ama kumi abili avuli mwaka atupa mugenda kumpo vukadewa pound kumi na musambu ajemitoja pound jemitoja yuro ama kumi ana ajemitoja pound ama kumi asatu mwena vuliwek za agala hayagala wabenga bamwa emitoja pound ama kumi asatu mwena vuliwek vukadewa pound kumi na musambu samba chokabe chimene chidukanyo pira mgwanga letter bagambye bwetubanga turwanyi nyo ekinene nyo tubatukwa okinene nyo atubatukwa obukade bwa euro 10 aje mutoja euro 20 kitegeza ba eza pound baba mwade obukade bwa pound 8 ne kitondo abwetu je mutwa obukade bwa pound 8 ne kitondo je mutoja pound 10 na msamba kakati bali gadiola ayagala mutoja euro 3 mwena buli wiki chokaba itel bagambye bwetubanga turwanyi nyo ngatutuza ne nchikoze ne tukina master kwanga tutuza nchi koze chika okwanga tusonde nsimbi tusobola kwanga tukwa mtaoja pound 10 na musambu mtaoja pound 13 jirina kati agabe ukagama nti mumbere eno olwo kubanga gajola agala mtaoja pound 13 bulweke atenga banekine nnyu basobola mtaoja pound 10 na musambu abulweke agabe ugagamba ati twandira banga gajola ngano ogenda okutende kaitale kuba yaga mu msala baba mwade gwa rusulujo ababa mwade gwa kawujo asonga ati agala kwanga afuna sente zwerako kali ayagala mtoja pound 3 mwena abaita baina mtoja pound 10 na msamga Guardiola kinzo okumuleta okwanga agano ogenda okutende ka Italy senga Guardiola abakuwa obukulu na agano ogenda okutende ka Italy bali genda kumsajja wa Robert Mankini yaba wangulia euro je basa sembe okwangula obo genda kwandilia pilo ne bali to mukwabu ninga Guardiola ensonga ya musala ayagala mtoja pound 3 mwena bechi nene nyo bagala mu mtoja pound 10 na msambu brick echo cha nzo obutakiza kubanga the sentence za nzo obutakiza kubanga akwata

0: agent oba yogera ne architect binkolere oba architect amulaga nti njja bikolera, engineer amulaga nti njja bikolera. Kakati fwe bwetu bitunulako netugamba why wano weyagala okuzimba kino kino nga twetaaga nema, twetaaga ofuna olukusa olwa nema. Agenda okulaba nga kimuzito oweredde, nasooka either atuula nabyo nga nanyini byo batamugambye oba bwamugamba nti netaaga okugende ku nema ate process ya nema nayo nebeera nga ebatawaanya, so obaoliawo nebitwala obudde. Abamu kwabo bebawanga ba agent ayinza okubanga olw'okuba ssente yazirya dda, ne tumugamba nti owaaye emitayimbwa gye wataddeko nga tegimala, ng'oli takyalina maanyi gakola ki, gabitereeza. So n'abeera awo nga tabitereezezza, kyokka alaga bulazi ebikyali mu KCCA. Aba KCCA batutawaanya, aba KCCA tebaagala ku, bakyali eyo bakyabitunuulira. Kumbe
1: mwamuwa dde ekyokkola,
0: nga twabagamba dde ekyokkola, naye nga bano abakugu bo be batakola ki, bakola ki kyetaagisa. So nekiba nga osigala nga olwawo obaoliawo abamu nga tebamanyina kyakkola kuba tulinamu n'abatamanyi byakkola in terms of okutereeza n'okusubmitting a plan ez'omutindo. Era nga KCCA waliyo abamu betuloopa mu bitongole ebibatwala, kati waliwo Engineers Registration Board ne ARB Architects Registration Board ne National Building Review Board. Nti olw'okubeera nti ba emitindo omutindo gw'ebintu bye baleeta gubalemuyo balemeddwa okutereeza, ne tubaloopa nti bannaabwe bano musooke mubatereezeemu balyoke babeere nga bagendera bagenda batereeza ebintu byabwe bagenda n'omutindo gwe twagala. So abantu batawaana nnyo olw'okuba nti ebintu bye tuba twetaaze obaoliawo omuntu we aba tategedde kyakkola, omuntu we aba tabitereezezza tayagadde bitereeza, bw'atyo ne mu ngeri bw'etyo ne biba nga birwawo. Abamu aba yamugamba nti olw'okuba nti building permit ate ogisubmiti ng'omaze okufuna development permission sente oyinza okuba yazirya dda, nga yamuwa zonna sente yazirya dda. Kati time etuuse ey'okuleeta bino ebirala sente tazirina n'amala emyezi.
1: Naye ndi kakati era kati awo Richard ndaba okutamanya kubanga wali mwamusabya mwamusaba mitwalo 12.
0: Yes.
1: Kakati kino kiina zipasikweya kiina kujja
0: after
1: luvannyuma
0: kubanga tetwagala kulya sente ze eza square mita y'ekintu kye kinene, sente nyingi nnyo obaoliawo tens of millions of shillings or hundreds of millions of shillings. Ate tutuuke wali tukugambe nti okusinziira ku ky'oyagala okukola wano ate tetukkaanya nakyo. So tusooke tukkaanye ku ky'oyagala okukolawo, then tutuuke tutunuulire kino ekizimbe kyennyini nga bwe kigenda okubeera. So bwe kibeera tekiva process ey'okubiri teyaveerwawoko nga olina kubanga kati process ey'okubiri is more technical. Etunuulira ekizimbe nga bwe kina function nga corridors amadirisa go biki size yabyo byonna. Kuba waliwo bwe tutuuka nga ebizimbe ebimu byetaaga lift, ebizimbe ebimu bye so ebyo byonna kati details ezo ate ze tugenda mu kuleva eyo. Naye ate kuleva wali ate wano tugenda kuteekawo kino nekino nekino nekino, ebyo tuba tetunatuuka bituno.
1: Lwaki Richard tuwulira nti ebizimbe anti ebisinga mu kibuga tebyazimbibwa ku plan, ebizimbe tebyazimbibwa ku plan, nga tolaba ekizimbe mulimu bye bazimbye wano jjojjo nga ntegeera bulungi ekibuga nkiraba kiki abantu bajja ne bazimba buzimbi nga tebayise mu mitendera gino gy'oyogedde kiki
0: kayati njakukugamba.

0: nga lyo ngala mbule nsibuko sikyogeza kiso waliwo abantu wano abakulu ddala mibiina emyaka navuya ntasobola kulambulula mboozi dakiika bbiri nga jabiikiriza bintu ati nze ndabanga ebintu bino tubikoza kujjo fenna omunankola omukyoli n'omusoga zino ndyo zaffe twebuzabuliza bwerere mwekakasa ennimi zammwe muziwe n'ekitiibwa ne mulyoka musoma ne mutuuka n'eyo simanyiwa okukubuuza ewammwe ng'oyanukula ttaboya ne mwedibiriza muti obuvuna ensibuko
1: kyeyo kyennyini mutaayi wange bajajjaffe bye baagereesa nti obungi bw'emmanda bulijjo si bulamuzi tebaali balimba ato nga baamuloga katawaano mutwali wange ogedde kituufu nnyo nti omugambo ogubeera mu mufu ow'okubiri ate munnange si gwe gubeera mu mpeefu kyogedde kituufu nnyo naye okwegamba olinganga abuliridde enfuuzi okwennyamira omutaka nsizitongwa buzito nze ngobye ngobye bumale obusonzi bwekunya ku 94 katonyezinnya radio sapiensa enkuza y'amagezi ensi y'omuziki n'ebyemizannyo bwewulira ebigambo ng'ebyo ng'omanya nti enteekateeka eyakanyumiza eba egobye bumale ku mayengo ga radio y'ekereziya era omutaka nsizitongwa buzito wendi nteredde bubya manyi bagamba obuwomba okwaki bwewunzika akati akanyumi akasooka kekawako ketuyita okwekuta kwolulimi nabikola okuba nti nkakubye oku mu mutwe mpozzi kansooke okulamusa ku mwenna abalungi abatutegedde agatolya vumbe nti temujjangu okumwebala ennyo mwebalye ddala abafunye ebirungi sanyukira wamu nammwe ate abafunye ebizibuzibu nembasaba mwekwasa eddunda lugala namugereka oyo yabeera abatembeeta kale nzikiridde okanyomero kali kaddaka akagamba nti neezika okulima gaali magi walo nno ngamba nambulula ebigambo ebyo byentandika nabyo ebyo ebibeera mu luganda luli olw'edda ntandise n'ekigambo ekisooka nti emmandwa emmandwa kitegeeza omuntu ayogererwako emyoyo akatawaano libeera ddogo lye baloga omuntu ate omugamba keka akawo akava mu nva z'obutiko nga zifumbiddwa bulungi kaakati omufu ow'okubiri gwe njogeddeko bwe butiko obubaala ate empeefu nakyo kiba kika kya butiko era bwe butiko obusingira ddala okubeera obunene entikkwa bwe bwe obwayi obusibwa ku ttu ly'emmwanyi ate omugomba gwenzigyeko entikkwa lyero ettu ly'emmwanyi ebigambo byentandise nabyo bwe mbadde nzigo enteekateeka eyakanyumiza akati ekyo nga kiwedde katono nnyo ngenda kwekonya katono bwe nti bwe nkomawo nga tugenda mu nswera ekwagala kugwa ku bbwa katono nnyo bwe nkomawo nga tugenda mu nswera ekwagala gye tugamba nti yekugwa ku bbwa nga tulyoka tulaba ate ekiddako.

Kale kukyenda mu nnya tuyize nnyali disapiensa enkuza y'amagezi nsi y'omuziki n'ebyemizannyo tukyali muteekateeka yakanyumiza era omutaka nsi zitonga buzito nze nkutte akati wenagende ewakitunze gomba twabadde ndese mbasuubiza nti tugenda kugenda mu nsweera ekwagala nga tugamba yekugwa ku bbwa nga tugenda kwetegereza omwemu ogugamba nti omukulembeze gwandisaanye okulonda okukulembera ekyalo kyo oba omuluka oba okubeera ow'abakyala so si n'abakyala ekigambo ekyo mpulira abantu bakikozesa nnyo naye bakikozesa mu nsobi yaakyo n'abakyala wano mu Buganda tulina omu ye Nnaabagereka abasigadde mpozi nga mutegeeza omukyala akulira abakyala awo obeera olina kumuyita owabakyala so si n'abakyala n'abakyala bayinza okubeera nga babiri wano mu Buganda nga tuyinza okubeerawo ne Nnaabagereka oba oli awo n'omukyala oli mukw'omukulembeze w'eggwanga betuyinza okuyita bannaabakyala abasigadde babeera owabakyala bemugenda mwabalonze nadda ndowooza kati nze mu ndowooza yeŋŋamba omukulembeze omutuufu gwe wandibadde owo okukulembera ekyalo kyo yandibadde omuntu asobola okuweereza ng'asobola okuweereza abantu so nga si azze okwekusa obwekusa yekka ng'omuntu naye nga asobola okuweereza abantu be abamutaddemu obwesigwa ensonga ey'okubiri twandibadde tulonda omukulembeze asobola okugatta ku bantu mukulembeze yandibadde omulungi so okugatta ku bantu so si okubatuulako omukulembeze aweereza abantu so si okukkusa olubuto lwe gwe mulaba ng'alabika okuba nti agujubanira buli kimu oyo mbasaba temwali mutadde mu buyinza obw'ekyalo kubanga abajja kubabba abaleke nga mweyaguza lujjo kakati ensonga ey'okusatu yenyagala twogereko omukulembeze gwe wandibadde olonda nga twetegekera okulonda nga 28 yandibadde omuntu atali mubbi omuntu gwe mulabyeko mu mivuyo gy'obubbi emiyitirivu oyo mwandibadde mumwenenya ne mumuleka kubanga mugera kumulonda amale ababbi abaleke nga mweyaguza lujjo so oyo temutaana kulonda omubbi omukulembeze era yandibadde omutuuze abeera mu kitundu ekyo so si bano abajjamu obuzzi waliwo abajjamu obuzzi nga si mwasula alinako gy'asula eyo kanewankubadde ng'eno alinayo ennyumba mu kyalo kyammwe naye bw'aba tasulayo nga tabeerayo oyo teyandisanidde okubakulembera kubanga bwe munaleeta ensonga zammwe mbutuufu anaazikolako atya nga atabeera ku kyalo asula mayiro nga 8 okuva ku kyalo ate y'aba abakolera ku nsonga zammwe ezibaguddeko so nze ndowooza omuntu ng'oyo temwandimulonze kubambuye ssentebe kakati ekisaanyizo ekiddako twandibadde tulonda omuntu ow'amazima omuntu ow'amazima wetwandibadde tulonda omuntu omulala ng'alimu obukumpanya nga si mwesimbu oyo nsuubira mwandibadde mumuleka ebbali ne mulonda omutuuze gwe mulabira ddala omwesimbu ate omwesigwa ne mumukwasa obuyinza obw'okukulembera ekyalo kyammwe ekirala mwandironze ku muntu ng'alinamu ku magezi olwo omuntu gw'olaba nga n'ensonga ennyangu ez'okumulungula nga ye zimukaluubirira omuntu ng'oyo ndowooza temwandimuwadde bukulembeze nga alwawo okulowooza ekituufu eky'okukola ne bwe kibeera nga si kizibu oyo bw'atyo bwe mulaba nga ebintu by'okutegeera bimusumbuwa oyo temwandimuwadde bukulembeze bwa kyalo kyammwe ensonga endala gy'ensuubira gye mwandibadde mutimbako nnyo essira nga mulonda abakulembeze naddala ab'ekyalo betugenda okulonda
mwandi wa demu londo omuntu owe chokula bilako gangaza kode ebintu ebirungi ebbanga lyonna nga namu mubiraba oyo ne mukwasa entebe eyekyalo okusinga okulonda omuntu asinga okukola ebintu ebitajja ku mmere misana okugeza omuntu gwe asinga okukwatira mu bubbi oba ne mu bukumpanya bwonna londoza temwandi muwadde entebe yakyalo bano abakulemberamu okubba ettaka ly'abantu abo mwandibadde mubawe muukiriza misana ng'enjuba kweri ne mutabakombya ku ntebe olw'okubeera nti musobole okufuna obutebenkevu mu byalo byammwe kansubye nti ako mukafunye bulungi ensonga endala era gye twetagisa okwetegereza ennyo nga tulonda abakulembeze baffe abebyandaddala byebyalo byetugenda okulonda twandironze omuntu nga tetufudde ku langi ye ey'ebyobufuzi naye ne tufa nnyo ku buweereza omuntu gw'olonze ddala ddala asobola okukulembera alina obusobozi oba omulonzi olw'okuba wa langi yo ne bw'aba nga ava mu kibiina kyo kangeze ekibiina kyo kya UPC oba kangeze kya jema naye ng'olaba omuntu avuddeyo ku kaadi y'ekibiina ekyo abikola okubanga tajja kusobola nze ndowooza wandibadde omwerekereza n'olonda omuntu anaasobola okukuweereza newankubadde ng'ekibiina kyavaamu si kyowagira kugala n'olonda obukulembeze so si kulonda kibiina ate n'omaliriza ng'okaaba twawanga entulege nakati ebyo ebimu ku bitono bye nsuubidde bye tulina okutunuulira tulonda abakulembeze baffe ab'ebyalo bwe tunaatuula ku budde bw'amasimu wali nammwe mujja kuba nga mwongerezaako ebyammwe bye musuubira nti byebyo ebikulu ebisaanidde okwetegerezebwa nammwe mujja kuba mwongerezaako tusobole okutambulira wamu wali mu budde obw'okukuba essimu kale kakati ewatali na kumala bya mu bulago nga muzibe alingiza nga ye tasobola kulaba ndowooza kansooke nkolemu katono bwe nti tusobole okuba nga tusobola okudda ku nnono manyi tulina kye tuyita tudde ku nnono tudde ku nnono kaakati kankolemu katono bwe nti tusobole okulaba nga tudda ku nnono

tudde ku nnono we tugenze, tudde ku nnono mukanyumiza we tuli. Kakati jukira tudde ku nnono, obeera tubeera tuwogera ku byobuwangwa bya Buganda bye tubeera tusimbyeko amakanda. Mukanyumiro kaffe kano akatudde ku nnono tubeera tuwogera ku byobuwangwa bya Buganda. N'olw'ensonga eyo, olunaku olwaleero njagala nnyo tunnyonnyole ekigambo bya buwangwa, kubanga abantu bangi bibabuzaabuza. Abantu bangi bw'awulira ebyobuwangwa, mwana wattu tabitegeera. Okusookera ddala, abantu basinga obungi bwe kasita okona ku kigambo bya buwangwa, ekimujjira mu bwongo mujjamu endowooza nga kusamira, kumala balungu, sinakindi okwabya olumbe. Abantu basinga obungi ebirowoozo byabwe bipitira kuddukira kasita okona ku kigambo ebyobuwangwa, naye nno ebyobuwangwa si byebyo. Olwaleero ngenda kukirambula bulungi buli omu akitegeere. Abandi bw'oyogera ku buwangwa oba ebyobuwangwa, ebirowoozo ebyo byonna biddukira ku bintu nga kuloga oba kusera ekitali kituufu. Simanyi lwaki biddukira eyo. Kati olwaleero gwe omulungi ataddeko 9:4-5 tugenda kulaba obuwangwa kye ki. Abazungu bakiyita kalicha. Kye ki? Obuwangwa z'embeera z'abantu abali awamu oba abawangalira awamu embeera zaabwe, bwe tuyita obuwangwa. Okugeza, bw'obeera ku leediyo ng'eno ya Sapiensa wano oba n'eggwandiisizo ly'ekereziya lyonna okutwalira awamu, waliwo obuwangwa otutambulirako. Okugeza, wano tetukkirizawo muntu azze ng'ayambadde enkunamyo, kangeze n'ajja nga kumpi ali buswa. Oyo aba takkirizibwa ku Sapiensa wano. Kitegeeza kya buwangwa ku leediyo Sapiensa oba tugambe n'eggwandiisizo ly'ekereziya lyonna okutwalira awamu okwambala mu nnyambala ennungi eteesittaza bantu, ekyo kya buwangwa. Ekyobuwangwa ekya kyengenda okubawa nga twetegereza ebyobuwangwa kye ki, tuveeyo eri abantu gye balowooleza bw'okona ku byobuwangwa alowooza mu kusamira, kumala balungu, etuveeyo. Obuwangwa bw'ogenda mu bannaffe Abasiraamu balina ekyobuwangwa ekyokwagaliza bannaabwe emirembe, nga bw'amusanga bw'ati amugamba assalaamu aleikum, naye n'amuddamu. Ekyo kya buwangwa mu Basiraamu. Kati bw'osikamu n'okkirira mu bannaffe Abakulisitaayo batera okugamba nti Mukama waffe yeebazibwe, ekyo kya buwangwa kimanyiddwa. Kati ebyo bituyita ebyobuwangwa, embeera z'abantu abali awamu oba abawangalira awamu, engeri gye bakolamu ebintu byabwe, ebyo byebyobuwangwa. Kitegeeza eri gye mubadde muveeyo, abamu nga mulowooleza mu byawongo na biki, tuveeyo. Era ebyobuwangwa osobola okubinyonnyola mu ngeri endala n'ogamba nti yenneeyisa esaanidde. Enneeyisa esaanidde oba ekkirizibwa mu kifo ekimu, ebyo byebyobuwangwa. Mu ngeri endala oyinza okunyonyola ebyobuwangwa ng'oziyita empisa, ennono, obulombolombo, emizizo n'ebikolwa ebigenda bitambuzibwa okuva ku mulembe ogumu okutuuka ku mulembe omulala, ebyo byobuwangwa. Tugambye empisa, ennono, obulombolombo, emizizo, ebigenda bitambuzibwa okuva ku mulembe ogumu okudda ku mulembe omulala. Ebyo byobuwangwa bitambulamu essaawa zino si ffe twabitandikawo, naye byaliwo emyaka mingi nnyo egiyise, mu myaka gy'Abakabaka Kintu, mu myaka gy'Abakabaka Ssemakigiri Muwanga Myoyo, mu myaka gy'Abakabaka Ttonda. Ebyobuwangwa ebyo byalo, kitegeeza
bizze bitambuzibwa okuva ku mulembe ogumu okutuuka ku mulala. Ebyo ebyobuwangwa. Kati ebyobuwangwa birimu ebika bya mirundi ebiri. Tulinamu ebyobuwangwa ebikwatibwako ng'osobola okubikwatako. Ekyokubiri, tulinamu ebyobuwangwa ebitakwatibwako ng'obimanyi nga tusobola okubikwatako. Oba oli awo ng'obiwulira buwulizi, oba oli awo naye nga tusobola okubikwatako na ngalo zo. Kakati bwe tutunuulira ebyobuwangwa by'osobola okukwatako oba ebikwatibwako, tujja kutunuulira okugeza nga amafumu, ebyo byabuwangwa ebikwatibwako, engabo, enguugu Kabaka gy'atikkira ku mutwe, ekyo kyabuwangwa ekikwatibwako, engoma naddanga ezamujaguzo, ebyo byabuwangwa ebikwatibwako. Kakati ate bwe tusikamu ne tudda ku byobuwangwa ebitakwatibwako, ojja kwetegereza ebintu nga ennyimba kyabuwangwa naye tosobola kukikwatako. Ebintu ng'olulimi olwogerwa kati ng'Oluganda. Oluganda kimanyiddwa nti kyabuwangwa wano mu Uganda okwogera Oluganda. Naye tosobola kulukwatako n'ogamba nti nkutte ku lulimi Oluganda luno lwe njogera. Kitegeezo kyabuwangwa ky'otasobola kukwatako. Waliwo obuwangwa kugeza ng'empisa. Empisa nazo tusobola kuzikwatako. N'ogamba nti omusajja ono mwana wattu alina empisa. Naye tusobola kuzikwatako, kitegeeza kyabuwangwa ekitakwatibwako. N'ebirala ebigwa mu ttuluba bwe bityo. Ebyo bye tuyita ebyobuwangwa. Ebyo bye tuyita ebyobuwangwa. N'olw'ensonga eyo tulekera awo okulowooza nti obuwangwa bitegeeza bya kumala balongo. Kale ebyo by'okumala balongo byebimu ku butundutundu obukola ebyobuwangwa by'Abaganda. Naye ndowooza katundutundu akataweza na kimu kya kkumi mu buwangwa bw'Abaganda. Ebyo simanga kwa byalumbe bya buwangwa naye bikola katundutundu. N'olw'ensonga eyo abantu mulekere awo okwennyamira oba n'okweraliikira ng'omuntu ayogedde ku kigambo bya buwangwa n'ogamba ate ono atuvuga atutwala ludda wa. Kakasa kati ebyobuwangwa mubitegedde bulungi, era tutera okugamba nti buli ggwanga n'ebyalyo biki ebyalyo bwe buwangwa bwalyo. Katonda bwe yali ng'atonda abantu b'omu ggwanga eryo, yabatonda n'ebyabwe nga bwe buwangwa. Kubanga ekigambo buwangwa kiggwayo nti obuwangiro. Obuwangiro Katonda mw'aba yawangira abantu b'ensi eyo bwe tuyita obuwangwa. So obuwangwa bulungi nnyo, kubanga kugambye nti z'empisa ezikkirizibwa oba ezisaanidde awantu w'obeera oli mu kifo wonna w'oba oli bwe tuyita obuwangwa. N'olw'ensonga eyo temuddamu kwegamba kukyenyinyala oba n'okukitya kwegamba bintu bwe bityo. Nedda temukitya nga oli bw'akyogerako kijoona kusinduukiriza mmeeme. Nedda. Kale akati katono nnyo kankolemu katono bwe nti kati bwe nkomawo ate nga twongera okubambagga n'akatundu akaddako. Katono nnyo ngenda kukola mu bukozi bwe nti bwe nkomawo ng'ate twongera okubambagga.

0: Chana kwense tulazawe no Mugari vanso wangenda maso Ulimi vangu dobonka nengeri mgeno Wenda gara no kukire nkofira Soka kumobili mubiambale wange Murapa icho natu uvya sae oyo Uwengiri ezo ichi jambulanga sino Zagya wangi kamo mbele yenteko Funuketa agudire mpia mwetu zago nati Raja luli mbifuse chitacha sanyusa Teke njini chufute chidivo mwagwa Ngamu nyaya gara niso tuzi sango umo Netube anga fensi mwetu tacha zago Mugari baso wangenda maso
1: Uwe wadu kubangu uchari kuchenda mwenyaka tenze nyari diyo sapienza Nkuzo ya magezi nsulo yo muziki nevye mizanyo Kakati gomonji ampuliriza Tugenda kugenda uko Uwe wakua kusimu Tuwayemu tulabe Chichu otesa Kumsonge ije tuwayo gedeko Yenswele kwa gara Kati ate mungeri yemu Ninano ulgeo ruende sao Kwa mugenda ukumajiriza Aha Ogenda kutuga Nila kufuna kusimu Ya feyabu lijo Ya zilo musambu Tanu tanu Ana Chinana musatu Musambu musatu Simu ya ine kwa WhatsAppu Wankwade WhatsAppu yafunye muko Migozo vane mitono tono Tugenda kuyiziganyanga okubabu kubi. Enamba esimu endala eya MTN eri 0784-49-43-02. Awo tugenda okuyita. Nga tukola ki nga tuwuliziganya ng'otubuulira ky'okola ki ky'oteesa. Kale, kansooke nfuna ono. Hello. Wangi sewo.
2: Weba likuweleza.
1: Nae weba likuweleza mukadde wangi.
2: Anti yo.
1: Wangi. Ato genzi. Chichi. Ka air time katono. Kutu seko. Kutu seko yo. Kali katu omulala. Oya genzi bwati. Agenze kimomozo bwatyo musubiddwa newe oddamu n'ogeza ko netulaba omulungi ataddeko enkuzo y'amagezi bw'okuba essimu yo giddeko wala ledio giddeko wala tobeera nga ate okubye nga ate oyagala okwewulira nja kuba sijja kukufuna bw'okuba essimu giddeko wala Obo soka no ngamba ntegeza radio jideko wala obasecho soko jideko soko kuziganya obulungi kali omulala ku 0755 83 73 kwe tugenda okubanga tuwiziganya otubuulire gwe ki ky'ogamba ku nsonga na ddala eri ey'enswera ekwagala gye tugamba nti ekugwa ku bbwa

0: Kali mwebale nnyo kubanga mukyekuumidde ku leediyo y'ekereziya 94.4 leediyo Sapiensa enkuza y'amagezi ensu y'omuziki n'ebyemizannyo. Omukulu oli ayagadde munyonyole nti ensonga eri egamba nti omusajja omu talya nkoko ye naye kansooke mbale okugendako wano mu Bulange wa Kitunze Gomba mali okukola ku nsimbi z'abakama bange kati bwe nkomawo ndyoke nambulule ensonga eyo nga bwe twongera n'okubambagga. Mwebale nnyo, mwebale eddala okubanga muwuliriza. Agambye mumutere ku Radio Sapiensa. Kale mwebale okubanga mukyategedde agatawe yavumbe okyalina omutaka nsikizitongwa buzito leero omusajja omu gwe bagamba nti talya nkoko ye waliwo omwami wali abuuzizza nti kyava ku ki ogamba nti omusajja omutali ankoye kakati yali kabaka wa Buganda eyagera mwana wa Toogera olwo olwatuuka kabaka wa Buganda ayitibwa Kamaanya kabaka nnooyo eyamula Obuganda mu myaka egyo 18 kakati kabaka oyo Kamaanya so yazaala kabaka Ssuuna owookubiri oyo gwe mwategeerako ate Ssuuna owookubiri alyoka azaale Muteesa asooka oli Maasombira kakati olumu kabaka Kamaanya oyo yayita abasajja be mu lubiri era n'abagabula ekijjulo kye bayita makeke munnange ekijjulo kyaliko enkoko naye enkoko ziri zaayina zaali nnene nnyo nga zirina ebisambi binene nnyo abaami ne bazira okulya enkoko ezo ne bagamba omutanda yagala kutuliisa kalooli tabanga omutanda yatuwadde kalooli munnange bwe bazira okulya enkoko ezo omutanda zeyali abagabudde kabaka Kamaanya n'agamba nti omusajja omu talya nkoko ye enkoko ye n'ajeriira era okuva olwo gavaako enjogero gye mutera nnyo okwogera nti omusajja omu talya nkoko ye yava ku kabaka Kamaanya oyo kasengejje ali mu masiri kasengejje oyo ye yavaako enjogero eyo naye kati gye tukyakozesa n'essaawa ya leero kale kakati katugendeko mukana akanyomero akaddako wano tulina akanyomero kaffe wano kagamba kagamba mbu sooka okawulire
1: ennyongereza teba ntono ennyongereza mu pulogulaamu kanyumiza
0: ennyongereza teba ntono wetugenze bagamba ennyongereza teba ntono oluwanda girize lugwa ku nnyanja kyokka nga wewunya ennyanja eyina amazzi mangi nnyo kyokka ate n'oluwanda girize nalwo we lufuyirira ne lugwa ku nnyanja yemu ebongerezaako kati awe tuli bingi tubisomye bingi tubitegedde kakati kannyongerezeeko bwe nti naye mpozi nga sina kwongerezaako waliwo wano omukulu ayise ku mukutu guno ogwa WhatsApp wano ye atugambye nti nze ndaba chairman alina okubeera omufumbo omugatte nze Ssempijja Mathias makanika okuva Ensambya Kinnya na Mpindi wano weebale nnyo omukulu Ssempijja okuwuliriza n'enteesa enteesa eyo nnungi nnyo omuntu nga si mufumbo nga n'obufumbo bwagaana okulabirira amakaage g'abantu babiri oba abantu basatu ate okumukwanga abeere ssente balabirire ekyalo ekiramba muyinza okuba nga mulinganga abeekuulidde akabazi ku kugulu omuntu atasobola kwabya makaage ate omukwasa ekyalo kiramba eyo temukole eyo ensobi yandiba kituufu nnyo nange nkuwagidde mukulu Ssempijja ssente be yandibadde omufumbo ate ng'obufumbo buyinza okuba si bugatte naye obufumbo obutegeerekeka wano mu Uganda bwe tumanyi obw'emirundi kuba bwa mirundi mingi waliwo obufumbo obw'empeta oba obw'okugenda mu kereziya oba mu ssinzizo ng'omuzikiti ate waliwo obufumbo obw'okugenda bwe tuyita obw'ekinnansi waliwo n'obw'okugenda ewa DC kale kandaba ono kyagamba wali wano ayina kyatugamba wange
2: baleko jange
0: sebu
2: weebale okuweereza ggwanga
0: kale mutabani naye weebale okuweereza mutabani
2: omanyi minitanga ab'emmamba
0: sebu
2: bakojja bamaama nja kwebaza nnyo
0: sebu
2: okwongereza ku kigambo ekyoyogere
0: sebu
2: manyi kati oba ndowooza gavumenti yakozesa by'eddembe eringi nga bw'okyogedde n'omuteesa bw'ateesezza kati tuli mu byabufuzi obukulembeze obw'enjawulo oli n'agamba nvuddeyo ku kyabakyala ng'ebigambo ebinvaamu sojiwa okyogera kubuka tuli kyalina byogerero oba mu bantu abasamize eyo wansi eyo ng'ebigambo biwunya biringa ziizi n'agamba nesimbawo kukulembera abakyala Wakati government ya feyandi wa dee kopa.
0: Eseo.
2: Ye kopa etia. Ntife muziki ya feyobu katulichi.
0: Eseo.
2: Naba fumbo. Aba naba fumbo. Mchikiwe chobwa naba fumbo. Kulembe. Unange sengendo. Nja mwe gomba.
0: Eseo.
2: Tutegereze.
0: Eseo.
2: Mwembuli yanti kojange chizito nguwa buzito.
0: Eseo.
2: Yana kira tiyo chizito nguwa buzito. Aulize video ya feo mkaturi chidele dena ulange chigambo chikuto mugamba. Mulimi Oluganda.
0: Eseo.
2: Nena hava javu dengeze zavu kizaka ngambova kari mama wangi. Owe mamba.
0: Eseo.
2: Na agenda hava msaidize. Nganuli mitarumanyi.
0: Eseo.
2: Kafero kwa gamba tufugali vansi tugenda masa hava mchamu.
0: Kari. Nkweya nziza nyo.
2: Ngende masuri to muntu wabuli.
0: Wewe nyo salongo. Wewe nyo kutesa. Kali. Kakati. Tugenze wano. Kwa nyomyo kafe. Akagamba anti. Enyonge za teba antono. Enyonge za teba antono nno. Mujukire tubeda. Amakanda. Tuwaga simba. Kumpandika Uganda entongole. Wetuna simba amakanda. Uwe nsonga. Uganda wetaga. Echa mazima. Abantu baluigo kuruwa andika. Wutufu walo. Dimanse wedde tuwa tunudida diyo tukwesa enukute ya gya yujiite gi ne wali kakati wawo tuwa kulaba diyo tukwesa enukuta ya gya abangeza jivaita je diyo tuje yambisa muluganda kwa enukute zebili zibu zabu za nya abantu enukute zebili ya gya ne ya gya kati eno jaje tukendo kwa bolu walero ye yambisibwa bweti okujja olobulungi gya ateje twaso okaba eyitibwa gya eno gya jiite je muungereza yewo tujje yambisa mu kigambo singa ekigambo okiwulira nga kirimu amakulu g'oluzungu to come walobwe twatusomesa empandika y'Oluganda tutekamu olungereza abantu basobola okutegeera obulungi kubanga abantu bangi bakulidde bakuze basoma Lungereza. Kubeda mu bibiina ebya wansi okutuuka mu ssematendekero. Kati ky'ova olaba njagadde okukirambula obulungi kwe kuleetamu embeera ewasobola okukitegeera obulungi. Kakati ennyingo eyajja tugikozesa singa ekigambo kibeeramu amakulu g'oluzungu to come oba okujja. Okugeza. Oye na wandika sende sina gamba anti. Olijadi okunsuza. Echo okuja wandika ja. Eyo. Era tu wandika ja. Singe ekigambo kye tuba tuwandika kibeeramu amakulu g'Olungereza. To feel. Agategeza okujuza. Okugeza. Oye na kugamba anti. Bwoto juza togere eryo mazzi. Teri kukomba ku mmere olwaleero. Babi tugamba ngeyo mchalo. Agabo utachi mapipa. Oba togeo kulijuza. Akomuta muka sibuli. Katibu banga ugambi enti. Ukujuza. Akokoze sa. Ja. Wajite je. Eja tuandika ja. Singa echikulu wache tuba tuge lako. Tuba tuge lako chukula echiyambi. Okugeza. Oina akugamba nti otusanze kye tujje tutandike okulya enjulia yaffe kye tujje awo eyo tujje kye kikoze kiyambi kwaki kye tuogerako oba oina agamba nti sijja kujje eyo okujja ko ngompereze entambula kangezo dwe na mukwano gwo omukubi desimu na kwa nti sijja kujeyo okujja kongo mpeleze entambula. Kati eno sijja kujeyo eyo jia uandika je sosi gane ya. Eyo nyongereza budi jote ba antono Rwanda gilize lugwa ne kunyanja kale katono nyo kankole mu bwenti bwe nkomawo tongere okusiyaguka katono nyo ngatongera ato okubambagana te

0: Kale kakati tugenze akanyumyo kaffe akagamba nti omubabi ogw'olulimi awe tugenze era nga twagamba nti omubabi ogw'olulimi omubabi okeekawo akava mu mba z'obutiko nga zifumbiddwa bulungi munnange tezimala ziboobera ketuyita omubabiro era wano wetusomera ebitabo ebyenjawulo mu kituli ky'olulimi oluganda era nga n'akatabo ensangi zino ketukwasaganya ke katabo akayitibwa kikonyogo kikonyogo nga linnya lya lugero luggwayo nti bakikasuka kulaalira kidda na birimba era nga akatabo kawandiikibwa omugenzi kati olwakuba nti omuwandiisi wali tukyatafa kawandiikibwa omukulu Godfrey Christopher Kiwanuka Musisi Ggwanga omwami oyo gwe mwawulirako so yali munnabyabufuzi omukuukuutivu oyo yawandiika akatabo ako akayitibwa kikonyogo ketuli mu kusoma era nga dimansi ewedde nzijukira bulungi twatandika essuula ey'omukaaga naye njagala olwaliro okubajjukizaako gye twatandikira eri mu katabo kano tusobole okugoberera obulungi akatabo kano twatandikira ku ssuula esookera ddala essuula egamba nti esuula ddala egamba nti ekyalo kyewaffe eyo twagimaliriza ne tugenda ku yookubiri egirimu okugamba nti tukyaleekaabuubiro mwe twalabira tomusange ne munywanyi we Kaweke nga bagende okulaba ku bakadde baabwe jjukira ggwe omulungi awulirizza tomusange ne munywanyi we Kaweke baali bazaalwa ku kyalo kye kimu era nga ba mukwano ogubasaza mukabu enswa nnene kaakati ng'era ne mu kibuga e Kampala babeera mu kifo kye kimu bombi baali babeera ntinda nga bwe baafuna amayumba gaabwe ge bapangisa ng'era ba mukwano bagenda okulaba ku bakadde baabwe ekaabuubira eri mu Kyaggwe wabula baba bagenda bafuna akabenje naye ate Kaweke munne amwemululako ye n'abulawo kakati awo we tugenda mu ssuula ate egamba nti tugenda okuyigga enkofu essuula eyokusatu baagenda okuyigga enkofu ekaabuubiro ng'ajjukira nti baasabibwa omukulu Mawangala omu ku batuuze ku kyalo ekyo yabagamba nti abaaye mujje ekaabuubiro mujje mutuyambe mutuyitire ku nkofu ezitumazeeko emirembe jjukira nti omusange yali alina emmundu nga yagula emmundu ye yeeyambisanga okuyigga enkofu kati bwe baamuyita baalinga abasindisa asitamye n'agenda okuyiga enkofu wabula waaliwo enteekateeka etaategerekeka omusajja omu eneye yali agenza okuyigga ebibye gwe baayitanga Lukido n'atemulwa ku lusozi olwo lwennyini bano gye baali bagenza okuyigga era kituli kyatugamba mbu tomusange ne batoobe bamawayira ne mukalazi nga bwe baali ku lusozi bi bwe baawulira omusinde gw'emmundu nga guvuze ng'omusajja olukida amaze okuttibwa abatamanya ŋŋambwa abataategerekeka nti mu bantu abadduka baalengera nga waliwo omuntu alinga ayambadde essaati efaanana ng'eyakaweke gye yali ayambadde nga bajja mu kyalo ne Tomu okuyigga enkofu wabula nga tebaasobola kumwetegereza kuba yali walako era batugamba nti tomusange bwe yeetegereza wansi ku ttaka okwaba engatto ezaali zirinyiddwa mu musenyu awo bakiyita ekiwuga nkofu awo enkofu ezizannya ezannyira awo mbu ngalaba engatto zifaananya enjola ng'ezaakaweke ekintu ekyatulaga nti tomusange ono yali mbega mukuukuutivu nnyo ate omukugu kubanga bambega mu nsi ezimu ze nnawulirako kati ng'ensi eya Zimbabwe ne Mali bwe bambega baabwe bagenda ne ku mikolo ne babanjula nti bane twanize bega gavumenti ow'ekyama ngaza yambadde ekyambalo kyekangeze eche ebyambalo byabwe byabasirikale aine mundu ze aina zipisito aina isimu zinenene ne bamwanjo abunyo na ubya ne kubatuze ne obutafana ko bambega bamimali eyo ne Zimbabwe ye tomusange yali mbega nga tetiri mundu amanyi timbega okumayanga yali mbega nga ne munne kaweke batambulanga nga takiroza akonto omusajja gwali naye embega kubanga bakubanga akimanyi yandi badde oba oli awo asobola okuyingira mu nteekateeka ze naye yali atambula n'omukesi nga etakimanyi kati bwe tuvaawo essuula ey'okuna egamba nti ebyaddirira nga bavudde eri ku lusozi omusajja amaze okuttibwa Lukido jjukira abadduukirize bwe badduka okulaba eki ogubadde baasangawo ttomusange ng'ayina emmundu ye yali agenze okuyigisa enkofu kyokka nga n'omusajja agudde wansi naye akubiddwa na sasi era abantu bonna abajja baateebera nti kyandibanga ttomusange yakubye omusajja oyo essasi omusajja gwe twogerako ayitibwa Lukido gwe baasanga afudde era nekirowoozebwa ntaka ttomusange yali amukubye naye bambi nga ttomusange naye yawulya buwizi musinde gwa mundu wakuvuga kyasobola kutegeera ani yatta omusajja kakati ttomusange nga mbega omukukutibwe yasaba omulimu atulabaawo bagenze bakoze kye bayita okukebeera wakusembayo balabe omuntu yattibwa naki kyava ku kiwe bityo kukebeera omulambo ebyonna bwe byaggwa ttomusange n'asaba nti bale nsaba mu nnyambe mumpe omulimu gw'okunoonyereza abazigu abatta omusajja ono nga kikyagenderera ng'abyerwanako bambi afune anoonyereze abatta Lukido asobole okweyambula omusango gwali gumaze okumwambala nti ye yatta Lukido kubanga yasangibwa ku ttale ng'ayina emmundu ennene ate nga n'alipoota z'owasawo zalaga nti omukulu yali yattibwa na mmundu nnene kwegamba yayagala yenyigiremu asobole okuwona omusango era ne bakama be tebaagaana ne bamuwa obuvunaanyizibwa kati mu ssuula ey'okutaano egamba nti sirinde ebbalaza kantandike omulimu gwange awo munnange ttomusange w'atandikira obwambega bwe ng'anoonyereza abatta Lukido naye mu kubanoonyereza ennyo yatandikira wa munywanyi we Kaweke ku muliraano yatandikira kubanga yagenda okukaba Kaweke n'asaba Kaweke mu nnyumba taliimu ate ng'ennyumba alese oluggya aluguddeko kye bayita omwogo oba aluguddeko kitundu okubuwo yayimiridde awo okuyita omukyala naye ng'ate omukyala naye amugamba gwe mukwano gwo wabadde age atakugamba egyalaze kati awo ttomusange yatandikira okuketa naga naye omusajja ono afulumye mu nnyumba obubba kiki era bwe yafulumamu bw'ati ewe yawunya obuwunya ate n'akomawo jjukira yamala kukakanya mukazi we aye n'akoma mukazi yeyesaza akajegere ng'agamubuuza okola ki mu nnyumba ya Kaweke nga taliimu naye musajja watu naye n'akomawo bwe yakomawo ekyasinga okumukomawo yali alabye akasumuluzo mu ddiira awo ng'akimanyi kaali kaggwa sitowa y'ebitabo eya Kaweke n'awayirizibwa okubikkula sitoowa eyo era bwe yagiggulawo n'ataganjula ebitabo eby'enjawulo munnange weyagulira ku mukuku gw'ebbaluwa gwe yasoma naye n'atasobola gutegeera bulungi omukuku ogwali gwawandiikibwa omusajja gwayita Patrice Nsozi Aluguudo nga ye awandiikidde Kaweke kale bwe nkomawo nga tugera ku ssuula y'omukaaga nga mmaze okuvaako ewa kitunze Gomba mu Bulango tugera kuba tugenda twongere mu ssuula ey'omukaaga weebala okubanga okyali kukyenda mu nnyaka nze nnya Radio Sapienza enkuza y'amagezi ensobi y'omuziki n'ebyemizannyo obulamu kibi kuzuukusa bwongo kyokka.
1: Cypriot High School Chapter, Smilia, Sandra, Mussa, the Ekinesia.

0: eleki singi dide lukwa ule mikwana mwemu kubira abantu simu ule simu kyo mkubide usimi yote wabata kulina kalas no kubira umula nebu wabata kulina kalas so simu mkubida mkubide mungu ugende ukweka angane banga liuma zingu mkubide mungu zako akwati msoni na kuwa pulani nanti wali kutunde nye wake banga deni ni isi ulabi ute singa tukoze chino mukirizenga bwemu singa nanga abantu ababa singa kute mbasaba sente mbasaba amagezi kubanga amagezi gajja kukolera sente nechi binyo okubeera nti ogenze uo mtu waku singa ku ugososeza vizivu yokumeza chitufu oine vizivu irajja kuwa neza agendo kuwa tezigenda kumala vizivu nebu anakuwa amagezi gajja kumala we vizivu kubango jasigala ugakozesa aite gagenda kuma kukwe chono tandika na abanabu bajja kulandira kumagezi uligi ya kuwa neyo mtu wainzo kuwa sente na abanabu nebatazisanga noruwecho tufuwe nyo kolagana na abantu gatukulagana na abantu mumbera ya galo tujia mbuavu nembera etuongiramu okumanya
1: ako kitaba taka tuwa omukozi wakuna abadaku tusibwako St. Cyprian High School kyabakadde somero dungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala baga liri ku musingi gw'ekereziya katolika basomesa amasomo gonna aga arts ne science tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kusa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate bakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School kyabakadde tusomesa abaana ku olevo nga tugoberera new curriculum kusanaba elefo esomero lyaffe lisangibwa mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi tukubireko ku ssimu yaffe noti 7743 oba noti 7769 tulina ne UNEP center number
2: leero ng'ennakuza omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu nyaffe ekereziya atuwa Birinzita owe Sweden omutuukirivu Birinzita yazaalibwa mu mwaka gwa 1313 era yazaalibwa mu maka amagagga ate nga bakkiriza nnyo mu bukatoliki ku myaka 7 egy'obuto Birinzita yatandika okulabikirwanga ate ku myaka 13 yafumbirwa omulangira Wulfo owenesia era n'akuza abaana 8 oluvannyuma lwa bba okufa yasalawo obulamu bwe abutambulize mu ddiini era n'agunjawo ekibiina kyaba Bridgetine ekyagattanga bannaabiikira n'abamonko Bridget ono yalamaganga e Roma era n'atuuka ne mu nsi entukuvu okulabikirwa kwa Birinzita kwonna yakuwandiika mu kitabo ekimanyiddwa nga The Revelations of St. Bridget Birinzita yapanga ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1373 mu Roma era nga yafa oluvannyuma lw'okunafuwamu nga ali mu kulamaga n'okwenenya Birinzita yalangirirwa Papa Bonifansiyo ow'omwenda mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1313 Birinzita omutuukirivu yawolereza Bulaaya Sweden bannamwandu n'abo abanoonya okufiira mu kukkiriza Birinzita omutuukirivu otusabire
3: okwewandisa kugenda maaso era kwatandika dda
4: emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga
3: mama emitwalo ebiri egye Uganda
4: sente ezo muzaagala mu kashi oba ne bwemba n'ekikalu nkibawa
3: ennyabo sente tuzaagala mu kashi
4: mwina akawunti
3: tugiyina maama
4: kinkoze bubi kiri ku mobayiro mane
3: tusobola okuwa wane namba n'ozitusindikira
4: nteekako ezijjako oba ezijjako zammwe
3: naye maama ekituufu wano nyeki
4: ekituufu sente ezo kwozikwata oba waliwo omulala nakulabye nga tujja kumbeerera kugenda mwangu.
5: Kake nsabwe vye mizanyo kume pidi avili mumukaga. Kairo kwa wandisa kwa tani seda kume tuwa nevili joka. Ijango kubredi yusa piense nsambia. Okunila nekerezi yoko pene tuwa lido di nsambia. Uwe wandise. Oluri ndidilo kukasi mbagano naba kengusi. Hey. Mutenevo kumpeo za redi yusa piense ya. Kake nsabwe vye mizanyo kume pidi avili mumukaga. Ali reda nisitede.
3: Na yiba nange, mwete musa wala kusiri za kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
5: Senda mwenye kato nye zenya fama. Inkuruze ya magazine.

0: kale ku kyenda mu nyaka tunze nnya nga bulijjo ekyalina omutaka nsikizitongwa buzito leero nkoze bwa peke okutuukiriza olugero lwa Ssaabasajja lwe yagera nti omusajja omu talya nkoko ye nange ndabika nga njibwe bwenye era ndowooza ndi kumpi na kugikuba bbunguli nga ntegeeza nti ndi kumpi okugimaliriza akati ewe newawumuliddemu wali ogendako okunoonya omusimbi gw'abakama bange nabadde mmalirizwa okubalambulira essuula ziri ettaano ezisooka era kakati kati okubone ku ssuula ey'omukaaga kati olw'okuna olujja dimansi ejja insha allah nga n'omulongo waali tujja kuba tusimbula n'essuula yaffe eri ey'omukaaga tulyoke tubanyumize mulyoke mukkirize nti omukulu Sseggwanga Musisi yawandiika akatabo kali katabo kakati essuula y'omukaaga gye twakomako twalaba nga ku luno twomusange ng'omukessi omukukutivu atandikire ddala omulimu ogw'obwambega kubanga bwe yapeewa kitaawe ekabubiro n'ayagala aba asalinkiriza ayambuke ku lusozi eri gye battira omuntu kubanga jjuka yali alina okugenda ku kifo wennyini alabe gye battira Lukido aba ayambuka amatumbi budde n'awulira enswagiro z'abasajja n'asawo yeekweke mu muti abasajja abo basooke bayitewo kuba yali tabamanyi banoonya ki amatumbi budde obwo naye kyamujja enviri ku mutwe aba yeekwese agaruka bangu omu ku basajja abaali bafutuka ku lusozi mu matumbi budde eyo saawa zigera mu mukaaga gwa kiro nga muli munywanyi we Kaweke ekibuto ekyamwekera ebibuuzo ebingi nga yeebuuza nti Kaweke yanoonya eki ekaabubya omukyalo alyoke atambule n'ekiro ekyo ng'alina abasajja baabinywera bana baatambula nabo ogenda okuliza emboozi ze banyumya ng'emboozi nkambwe ng'emboozi za butemu mboozi zitiisa era abasajja abo bonna abana nga bakulembeddwamu Kaweke eyali akubya ebikalu obulungi gattako Mawangala Kawaatwa ne Waddanga ate oteyeko ne Patrice baateesa basisinkane ewa Patrice nswa za luguudo ekiro ekyo beegeye mu nsonga zaabwe zebaaliko ensonga zebaaliko munnaabwe yazisiinyaako nnyo n'abagamba nti nze ndaba bannaye tulina okusala amagezi amangu ttoomuno tumugyewo nga bukyali kubanga ayinza okutufuukira ekyambika ebyo byonna ttoomusanga yabiwulira naye musajja wattu nga tabitegeera bulungi agaa yeebuuza ttoomu ki gwe bagamba naye nga kirabika okusinza ku byali byogerwa baali bagamba ye yennyini ttoomusange awo obwambega bw'atandikira bwe bagenda mu kayumba ka Patrice nsozi oluguudo akaalinga ekiyumba ky'embuzi nga bwe twalaba dimansi ewedde nga kaawaniriddwa mpagi kali awo baakakubako ebifaafa omukulu n'akka wansi eyo n'asooka abaketta n'awulya bye baali boogera eri waggulu gye baali mu kitandalo kyabwe naye nga byonna bye baali byogera byali bikwatagana na butemu era awo wennyini wategeera nti abasajja abo baali balina omukono mu kufa kw'omusajja oli Lukido gwe battira ku lusozi kati awo tujja kulaba biki ebyaddirira awo ng'omukulu atandise okubaketta era ng'alabika agenda abagwa ne mu buufu mpola mpola kubanga mu byakawulira kyeraze lwatu nti abasajja abo nga ne Kaweke mwali baalina kye baali bamanyi ku kufa kw'omusajja oli Lukido kubanga n'okubanga baali bafuutuka ku lusozi amatumbi budde eyo ojja kwebuuza nti amatumbi budde saawa mukaaga ogw'ekiro mu ttale baali bagenze kuyigga oba kukwata nsenene balina ebyokunyonyola bingi emboozi ze boogerako zirimu okugamba nti twomusange twetaaga tumuggyewo mangu si kulwa nga aleeta emitawaana emboozi ziriko okunyumya ebifa ku Lukido gwe batta kugamba byadda nga omusango tebalina webaguviiramu kale awo kyakomyeko dimansi ejja tujja kusimbula awo tulabe ebiki ebyaddirira mu katabo kafaako akakikonyogo bakikasuku yakulaalira kida na birimba. Mpozi njagala okwongera okujjukiza abawuliza baffe mwenna bonna bonna gye muli okwetoloola ensi okwewandiisa mu mpaka ez'ebyemizannyo ze twayita kakensa w'ebyemizannyo kugenda mu maaso nga bugolo era kwatandise dda buliddeko ali n'omukyala ng'akikkaatiriza kakati okwewandiisa kuno kwa mitwalo 200 zokka eza Uganda era ng'ojja kujja wano ku Radio Sapiens ensambya. Kakati bw'oba osabibwa okujja okwewandiisa okubaawo okuva ku buli lwa Mande okutuuka ku Sande okuva ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 12 ez'olweggulo omuwanguzi wa kakensa gumite avaawo asitukira mu pikipiki mpya kapyata efaananako ng'eyooli omuwanguzi wa kabiro kakatisimu gyeyatwala noono agenda na pikipiki mpya n'ebirabira bingi nnyo ebyokuwangulwa. So mujjane mwewandiise muve mu by'okwekwasa kyona kiri ate biki aa bamu bya doyi doyi byangu wewandiise bwa tusobodde kwesitula bulambalamba osobola okuweereza ssente zo ku namba z'essimu zino naye era namba z'essimu bwa tunaziweereza ku ssente ojja kusobola okubira omukulu omugambi kakati enamba y'essimu eri 0753 34 2 69 oba si waliwo ya MTN 0784 02 45 16 ezo namba kwowereza ssente ez'okwewandiisa mu kabbinkano si kabbinkano kakensa w'ebyemizannyo. Kale ndowooza obudde bakanga obwenyodde njagala kubasiibula ntere enzira ewaffe kubanga bannange bulijjo ne bw'owoomerwa omuzinya mmese ate osula ku mpagi nga mutwalo. Omuzinya mmese ze ntungo enkalu ez'enkalu ezitibwa omuzinya mmese ate omutwalo lyettu ly'enswa. Kati nze ngambye nti nange kemaliriza okukikuba ng'omusama kyekisobola okumukimanyi kya nnaku zino kankuba amala ku lya Buganda ntegeeza amala z'entobo z'ekigere tegeeza kantambule nga njolekera ebuddukiro nga yebuddu eri ewaffe Masaka. Mu mbeera eyo Katonda ne Buganda omwegumu n'emmeeme emu Kabaka akulembedde Kamuswaga agoberera olwo Buganda ebeera ekula. Kamuswaga ayinde nnyo ate mu mbeera eyo Ssaabasajja Kabaka muzza ŋŋoma wangaala. Kakati katono nnyo nga bwe nnenda munywanyi wange ono addako akatimba k'ebyemizannyo nze ndabika nkutte mu lwengabi.
1: I'm going to go to the hospital. Ebizimbe by'omubibuga bigana kwoleka. Omushakali lw'abanene abeddira.
2: Okulya ennyingi si kuggwa maddu. Bwe tutyo bwe tumaliriza obuwumi bwa pulogulaamu Kanyumisa, tusisinkane ku lw'okuna olujja.
3: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana? Yagaanye, mumutereko Radio Sapiencia.
4: Kyenda mu nnyaka tonyeze nnya fama. Enkuluze y'amagezi. Eno ye Radio kyenda mu nnyaka tonyeze nnya fama. Enkuluze y'amagezi. Kyenda mu nnyaka tonyeze nnya fama.

Wobulinyo gwena jekumideko chenda mnyakutunye senya Radio Sapiencia. Ekiro ekyo nako olwaleero nga bulijjo kabeera katimba kabya misanyo. Yenze Padre Seruma Gombebes okubeera nga nkutambuza. Tugenda kubeera nga tambula fena paka wali kusawa zigenda kubeera musanvu ogw'ekiro. Awo nyini wenja okubeera nga nkwerekereza. Ate olwo Nansera Edward Lubwa Lukova ajja kubeera nga ajja akwongereyo ne programu Ddamu Essuubi. Tuyingidde olunaku olwokutaano bannange, wiiki ng'edduse eno tuyingidde olunaku olwokutaano. Ennaku z'omwezi ziri 24, omwezi tuli mu gwa 7, omwaka 2026. Neno wiiki egenze, kasa tuyingidde Friday, omanya egenze. Kikyokozeemu oba kikyo kyasuubira okubeera nga okiyiiza mu lunaku lumu, kubanga we tuyingira Sunday tuba tuyingidde wiiki empya. Kati kitegeeza luno olwokutaano lwe tuyingidde ne ku lwomukaaga olunaku olw'enkya, olina okubeera ng'otetenkanyiza osobole okubeera ng'ate otetenkanya embeera ebeere ng'etambula. Kale bwetyo tugenda okubeera nga tutambula olunaku leero, oline Padre Seruma Gombebes katimba kabya mizannyo, tubeerawo mali tu Friday 6-7 ne tubeera nga tutambuza ensonga zonna nga bwe zitambula. Ntambula ne 22bet, gulawo akawunti osobole okubeera ng'osiba ne 22bet, ate era obeere ng'owangula akasimbi. Kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo account, genda mu ssimu yo w'ogenda ku internet, ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.ug. Website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo.